0: alkifia alkia fiaba
1: ay wa borra ya ya bayenes kinga si juranya jutara
0: nes jut nyudara
1: la na jidu to aba songo ngade ka utosu ho azoba na jiga la jinkwe zaina pala nyanga ba hay jegil ani ko ken ala se rayem pia jigol e la ken ala se rayem pia dinkwal de kiken kelam kana olela mbakel mai sinja wala ba karo kabani ngona mara dun surin yirgini
0: kaba en nan wa jazimin de nyom le janza den asaz la ba kawai la zan alangi kirin tulla we dai woren kwa
1: e jo
0: min bidaya le dai ngoren kwa juru tinke in kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neskege ba mberen i duin gwe de kazi aran one rayen via fa in juru si kan wol tin alun wore in juru si aziel hal dogola kani zina mazin kamal dibaguge duwa ke banas gwe ni ugeri ne na kwa bal dibagu hatta de kwa lan den gwe ni zalan gudle jabi masin beren ah kin
1: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
0: alba jundi ne jundi vinni ha den gut alba to gulin den fayi fa alan duwa den gwe su gudle ja niwi banai man nan tini le na tin kwa yani itin ke juru na fali ne ke dol kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni zikal gudle dol kan ni lal ji gudle ja ne riya yan ske muto hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofia na ke muto wa si aisin testes fia den jan si aisin ergi maranji din ile si al kurwa ja ni oto gwe de sin mo kurwa ja ni na inen ja na inen ja hatta gudle ja tu sker ker kai
1: e la la ko se ake ba marandog ini sabaka inin wa u kain kuna le finiti abas injo u kain kuna le finiti namas dok aro u kain kuna le finiti ye kise yense otto ba kwenu gutfia man na ye ni fia na gutwali en ama wala efaro le tarifi man amin den ton nyanga na itin dogo la fia man kain kuna gial ilone ele ding alon ko yenis arrayen alko adin kwe gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi man yi hawilen ja ye dengut selfi wala den tare la selfi na juro din sabajana fini sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albaton in den tabui ayo arisiban keden kef ele fi ye koel dingagal nama in kama doing allan koy na doing allan koy ya tare ala nga fiaba duon koy si keren gutin keren tabin ke ken ala tabin nama sway ke dogala nyundi jijo nji barabatal be janna jong in korono magal ke defini te kay ko na refiti ke gafala yitese ma marang songa ke bali nan koy marang mi an dio do banze 40 jarangal kie nya so horre kan na lan kiken gutan tare kawa wala lan ani kawa yani ina ma koron songa ka gal kanjura ngal sel ele um na ma yena
0: awel bangi andi dog la kim marang wala lan yinwaye a zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jila sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle munginen diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfal ko age bizat ko fata inuzi jeddes ke indiele waragale remmen ka adi lal yomi lal ko yansin dien juzi ka ka doin jalle azdig o izan nan en nan akerba ne bidin jalle azdig o izan ila bamsi le duo anen enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka vina den juru len jort idina ila farak arimen nga ko kulin dien to bungi ne rimen ne fa la ki ngari sika ki dan wore ko kan sine ile rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela nan alan si jeza du den jale tengin aske ba se duzi jorti
1: la le se ina
0: ya mungi nan ngal dole ke zi ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogol kezi koron yare baka dog dogol kenisi koron igeren en nikin surnga le sheja ides kimba alen duon tabun kernas ingwa ka alzi kwen jingo dig awizana na aw abalen diere wafi jamba jangam wafi ga jambu wo sunga ke lombal ba ile to bira nyaba tani ji alfik raba kain dogol kul keni in shakhsiya inan kain duo to bira lan si yangasi pinginas hatta kain gona zadu bang bulonas ingwa alzi ingwe niu alzi ka kire na ziken garara da diga wiske kale si kuronga sanga aba
1: hatta
0: jundi nga shiwa e dogan ke bale fikira oto gwe de na ma enna salon ko si je sara ba den juru raki ben ana en kwala ko elba na ma en kwal wela lan undi kan idi ne wel haje ayu ji mo abulo mbole ke ngaba ban sabba wala ko en yinde sabba egal ka khalas gaba tu si ne neri num sando no walwe
1: lala sey dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el namas e kwalen kaminga yen baruka in kamiyar ki kurnga jari namas liya aba faisi jando no musuri jawla mungkin nesin yang kwa na lia jijalun sika yin abanga anang nilona jiri waragale rimenja na duwe yin kwa taka e insi nanga nanga jaba lia yemba ki dunkindele
0: yalla jijalun se ega ki gange lole nga diya
1: na kana ma wa asankai kuna se ay ago asankai kuna se ay ago ye alie duiti alang duunkwe ele su kwenye yo gupia alan den jurule inja miskina bas yesi inkwa hatta nisi uwel tenge ngaja ba nisi inkwa ka otwa uwel alang o natare inana inna ngana insi al alan duing yon sini ani ji elele alan yanjwa kang alan yanjwa
0: jibara diya jari ji di mbele zande marang ine mba elon ninal ji duwezi kajo ninal ji yesi ngangi kurungo jo inbele si jano zaba kain uwa min kain uwa toran denti le ingirne ngasi ali yinjens ke bele kin kawala lan yin wa kwa gidal gis ga min wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne di ngi singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: anjundi ba
0: yele ki kain ba min du kain kain abang o puana kain wo nga yeng intengezi aske mbedi ne inda kaziba zilo nyenga linkulu inda mbulinga laiba wale yeng kela kami mbazatu
1: inji. Eh lale say.
0: Kangi idine inda mbulinga laiba yeng askal nga ba. Eh lale say. Eki marangkwa kila aldi yeng kie mbulinga gane zi yeng kal nga duwa keba na dokarazo ba. Hasi kain dogola aba itine kwa mburu wale nyanga alam kwa zibu tingin ne zimbena nga alja altari alja. Idine duwa toktakari ambi haba. Marangaba elone zide mburu kain nama zimbena alanga jaba. Tari si alanga jaba ya tari juru la wala bukuru
1: kuru lekin do kanjalon kwel do injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa emberenyi alkuambon wala kuruen ne simbe ajja ne dem bor kuruen nafsi dogala lila kuambon wala berel na mustakbal kweli ina aldim boru dim boru lal jang wala lo ilena jang dogala do boka kweli bo mustakbal
1: kweli
0: ngu to kweli din sursi indalanja alansi in ya din din sursi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
1: kilo zgirse na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mba ile jawl jalo al kwa kawle asse ba ine kwa tugu tugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko obscurity age siya ba in duodo galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kin kwa demboru tege na louna ri ile ye longa al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba ki don ato
0: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kalu zimaran
1: ele ko nan sabba sai ma dog kabara bele sai na min tara dog jalo nan sabba fin yiti
0: yelle jarne zuwa atto adin yelle dai bor diyo jang abon ras kay mo wala to ko mele ba basaran den tinadin agi barrei rein tinadin agi ba zurran age ka tin to dos kay mba maran ko agi dal gal kelen na dance surisi tirgin ko yani kelen na masalan de male kogul aba de male jago ne ndam dinyang ko tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji dari do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa kaw ko mu ngeli na ba in ato sugo kulide ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na artabu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na aba dai dawin ki bouteni na mo bu na aba gal basalon gore yenge na mo bu na awire do na basal ki rembe gore yenge
1: sei
0: tem na jene na demale jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangi waje zikulo anki lisingan yani nyokya inan kan kien kan si inkari dia ki sense yani dole ke ni kan dia na amalin fagi den gael ka ba kan albarabal bet
1: anna ma rabbal bet anna o na modog yani tarai kan tarai ko alan kan ko na kasal du kay
0: dine dog dama ni neske be na maru faiba
1: giro gelan walan gemba
0: anjamba nasi ile dual je orije yi bala la enne kwal ko le sanki wi na sungani minen
1: ni
0: yen ne ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko sukuro kanelan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
1: san jayin koran
0: san jayin koran
1: bar du san jinjalon din sursi ay nin ire jagi ne jika iya ay nin siya jang nan wala wajanga dora dios ke imba wala muta dora dios ke mejit si allah selba un den karakan maran bam mitilin eskalde alan din iyan ko sukuro janne san yoro kuruni ke annan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaina qor inal iri dai mboru fo yel kwa dinga ki dogolam suriya ke gile balel an wala namas kergel ki lel an gal limme ki ba ile ki telefona ala ndi yan ko eskuro ne ke an nan ge ja ba an de suri siker
0: e dimbe zena sinde ma pa ingame ki ki ngai is no den to le na lin alin korgeri yani hada wo ngi ndari nga ke mbaran ka te bila amma hele ze zaman abis zaman di juri de ne le gem nga ngo ba ka ale du
1: la la ja ni awas jo ni
0: je wo ka imba
1: la la
0: na si hali an wo an tarin aka yimba ile de ma pali ba amma ga na kan ne ko nya e gal jina ma tori jaral ni wa ju nyu na na zela
1: la la ile si jigal kel wa nga nja wa udin na ji ki kes do gola bay nan ele tin le do gani in kama ton al ad dir foy na dir fo bas to ba nga on ngale ke ba ki to ba nga o ta ga sin jur to ba ah ki sen se ide jina ma aba ye de njuru wa ja ba ji kinto banga o kela do asa nyi nyinga na jato estima na den dir was kurtu no bulen kento banga o wari yena koyngi la la ba jani do yimbara saldoro gan yemo
0: aba elna aba aba to ajani ba sarero bang ah wore kwa gi sense ki agwel ba ina lombal ko la langi singwal ah ki wuto ngal koronga ge kul ay do ba den nu ilangi lowase maran ki ko la lang kuro kani gi sense ki wajanga na uto ngel ki dile e jenge ki ay sa songe nana ma ko era lan hulule kitke ilan kikin urre ngale ngoro nekin koje jangale kuro nekin uto ngal awel ki duobu duo elengi abita ara nga baba egen nana daldin ko ga ina kawe kido buskuro kangala nga kido ki kwamba araka ina lomba aldiele songa iri kan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ko sanki ko an wasi enken ka daldin ko al duobu duo eritfi aran si sari si zati nazan e denjan si nyindi fa illole ne mukuro kan ni ko nyettin zine ne lomba dayen wore ko asi ditini wala duobu duo ne skuro ke ne densi erigene densi mawhi ba gene lomvini alan ene lozi sunwa futoti ne ken runyo na apen ina lomba delin ina tarihel kidi en girsin lagin maran uto so nga gain ne lomvi asi diere gisi inni alan ji diere ke kirejen namaz dog dan sawo kelkam ne kay nganas dayen berata bunka asai
2: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas keeping an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyare

0: yidwo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle ki doratulle
1: Kisense dogiei barnga nyati ni kwe ngalbago donga giani sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga giani sunga na tani jainga bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al jidok jenna jago bara Mastur dogi donga ani nang asikir jainga bara bara Abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga nan si jeinna jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gi anni na sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majiram bayin aljang na giskel jam bara ilong donga gi anni kalandain donga di le fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenna jago bara Adam Abakar donga gi anni aljanna jago bara Mahmud dogi donga anni aljanna jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljanna jago bara Hassan Asikir aljinga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na ti ko ke niki on kono te bunyenge na bi nga si donga e kaniba ko nyati nin ko engi donga kan niki sense ko ki telki on kono ko na ala ko banyatin radio samar ko donga e kaniya nana ma do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim bere te bun ka go ala si kan na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang halsi uongong kwa diya keneski ang abongong kwa ziki kwa ang gari ni ang kawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na inkami nga abasi esijue alam batu sike samar lejela na deli jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongong kwa si
2: kilma songa
1: irila wala kilma ngansa uwe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de nga bon ko en nga fi ba an was a bon ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo ko langi sitiri jaro ini na mo de ngin kirsingo halin udo e mo garanta jinya ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kang ene le se emi gi asa dinyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare ne nja gi ele duong e an ko esi ba songa futto jegila non de le ni to le ja nan jaw ngina di nu ngule nja asa sa to le domi ele de gile man indala do di nu ngile korro le kari nan jitti si ja nan
1: na haddi
2: korro nja awliya ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan jana yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edinyi bembele duo ani ilui ye kasine ko ni kudin kusingi gare nan ay sa pia ba isa mara en kwa iya in ridigi sel gi inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa injuri jiki ala bundul ba mara ba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi ti ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de injuli ngi ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alan koy wala dog ji duong alan koy
1: azwa ji duong alan koy azwa ba jwa
2: sin aram machakla ja ba bas den ane kayre njan mas sin jwa inan inan
1: jan ki real ki jamal ba ngal ka
2: in aba in ane si jingi din jalum kasi ele kel maso so taral geriti na ma hawile nja din iyan koy si bedil alan sin ki le duong iyan ko egare nenja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko e alin kami ngalo was iyan ko e ker wala nye sike eldi nama kale nama dog erdi kene ding alan ko e fine gisi simba is indelba badila sa enjual dig o iske ina kase tole isi ba ak jundine ina na ina nja nama is korongi nama mara enjual ing alan ko e nama ing erisi nama pe ba kala onus iyan ko e ker o neke eldi Naya lonza
1: as berem baga kan gwadi akai ne shawara ngako ba
2: a kaminga ba
1: na mani jenas ge hata gwadi ya ne al asaka alun gwadi akai mun ginan ne jena ile ton dilon hon le ya lan ko yi wasu su godi ga jana wuriyan ne ile ton jan ba ajin hata le ana su
2: kan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yan ko se jwal ke tombang na maskin jaru nga se paljemi Do iyankwe kwen sola su dwe zorte ba. Do iyankwe rinsi ina nga fiba. Do iyankwe tulle ina nga fiba ina fiba na ogul. Asa marang alang kwe ono kie eldi. Le elal kie tomba narbo shirin sabang. Kasa jwa haram lay. Lala haram aywa. Ba jenna doja di iyankwe sena sinjwa dek ou iskei. Na kie kie tulle ayane ba. Ba dira alang ji yesis jawine ki alang kwe kergel di wala naski kergare nanja. Hawa lanja naski yon koronga. Dora
1: jaa
2: in namas kale fingiti kaba ina minga jirsungon den nyukin jirsungon nyukin namas kanga min jimin degile allan ko sa jiyo ba jiyo san jiki sense kikil ma joyle na jiyo san ketti memba na na lomba jiyo san kerjo au na gaida ba yene in kaminga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa doing yan ko tong budum korongala keba na mungkin nanka eri ana gisu tu les emba na denungile tu le maranka al enguel kain jay ngalel kain alan yom ka wasbun dio wala sharin dio ze afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bong di tinin tarangan na sikin do gola bayndok di am pay bari na di mbuni ko edik ba wala di ngayori ba ya ho bong namas yalla dembele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti waudi ne bele nga dinga kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sinya orundi ko se bele ko anas tulle ema na mushkula kan na tagas waba na matin ba ka otto urkani ele yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba Yang.
1: Yang yang bone din din jensi.
2: Aiwa san tengge nga balan ki on korronga songa i banu sur fajire ngi wala duotok de sabba korrongi. Korronga lo nama koede. Namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama.
2: Nama anifia. Ela indala jiro ka aba nama dok ki ken korronga skela pal jarang ay sa yegi sifia ela sinama perraba na haddu.
1: Namas bum na bonde.
2: Ele ide jana skela tengge nga si yawliti. Kala utanga jelo din Allah koy pina gitu jamela wala fingiti nay kuy jumel ines ela e kayna ma setan ines kwasi tas le kariti nes imbe jegit asi Allah ko pelan songa jamela min kidi na dinna enna fi ba ide ele jon dal bongo din Allah koy sinu sinjwa al ilon jiro galan enna jaw indi gisa jijo kasina jamela say asi juldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko etenge nga kae binno abo korronga ke an kawi do no source wat ignen tarata nan duon ko yin temene anan duon ko yin temene nas
1: duwa ila kilon ninan muaje kan gode ke ne muaje sikeli kai ya gam de le harriben kindene nga na ko yoba san kinje nga checka ze nina je jo abo to amin long na jainga e jimungi ne jo duwa rol kaman duwa lin den dule mare nga me abo usbu kullu kullin den dio di source check jawna jolu
2: Eyiwa
1: kakeng negen koronga kage e dien jamani worge na koronga singe bol do dien bere kelamba lakin maran tul mana bang na do bi do e koronzi lo na men bereng na men induzi jan inna men induzi jan na bonu surunga zi bolun sare ger dog na men na ilang irrimo ya do ger dog na men na ina khalas ila defteral tokenga na
2: men na isna ongal na os na men lot pagona it lialan jar sindigan sijara na jana haddu nin tukur sijara na jana haddu liana ma joto ngwalan ja
1: nama
2: jwala non danjar pe no nyet ginya
1: aw ja inama yena kurun hasi in eri aldan wore dele ani en inde ni gikolan wore in lolen kuro marang denjuro ay nilon
2: bas ba in tengen anjay
1: risika gil alan den halen kan alan ore e kisense ore na abon wajanage nungu on wajanage kan ye wajela bal duem ba on kalan za batala ke lekin waje dio ke
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma doki hani sunga ngiren e shakhsiyan worini dinna kwa kotoin alan si surnga si waje en ka ye
2: e ni mere sai
1: ilolen gi mushkila bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: basse se bagwa
1: se basse anilon duonde nguin de menal abon kaminga do basse se se bagwa idina abasse abasse se ababa koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkamya dinia turido alba ki bele kire maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense inkamya insani kweden duru wala den kilma uton asarrim maran allo ke abadele pawo taga jando asake baden
1: hakkan
2: munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abaji duodin ton se jwelini in namadwin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sabba koronga jolweni na jota san jawli kuy futtanyum kayin kami aba illo na joan ber kalmat tinjua na joteng alba jua tabuto kaya na mojana rut tinjua marang ini semin balong tabuto kaya wali tul na tabuto kaya dok ina lomba al koro jam la ba jona in derem bas na mai jeng na mai jua
1: balang
2: galdua
1: jeban ko dang ban ma galen ne ngo gal ilesi gal kang ya la ni ngo ilesi alba ga ke duin to
2: bala kya wadi jum
1: na ma fingi ne ngo ya gel kay la la ensi jor bu ko ya jaba bu ko ya ba na ke la juri na mu ko
2: ya so ga je ina wa enjo ji so ga jungel ki yenga na jersi ya ko mu kin na dokte wi le
1: ya ala ki ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long amin long na ko lolo huwa ba amin long na ko ki kil ma ko ile nan kawal na duwo ko el den jenke na wori dwidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwazi songa kelle erbesi kwazi songa kelle ina na do waring al beleke ana kwa iyan kwa ntasle a ilelo al jinjo mungkin ne nin duong yang ko se ajegile ne ding a ki juru a adilombin den sabaka ngilom ye ba lomvi kang dok sungari sungo iloleng neng kwa hata bay mo siru kwa no tong real tulay aba duong si jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kya ma ti jiba jaba
2: ndala ela ba kati ena jana dok bay longa julu ne julu
1: ina jaba ndala fa ina iloleng hata mo shala ngi bo orre kwa in wuda ile to lala ba kiel dulding kwa kan hata lomvi akwel
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gis ko je fina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andel karkan andere yani ko alan
2: karkan ya sama karkan yo yani alan yani tengen ke indugal dain mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke na kan tongale namadgal yesu kwenye duga ile nde hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan na ande tini lo kundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle rijik janne jaw namado rike ine dan warelen alkan na kan numado erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numado ko lolen alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombere lingwa yani ki kain surunga kineza kan duaka balang ingwa indonga na masuri ingorose inamaka ke nuwa sambaka la welba aran na falo foki kul surusi muhtaja kan donga ingorobas den tarike na surubas den tarike na tarngana konga ayeri aldin surule ke bas den tarike kazaliki alkan neddal dire kan na utonga kainna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwarin do jimi ba asan kerringel na dangering ila lan doksunwa ki saburkin derin fa kisense area ke ba jain sezon eti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dog ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yan du e senjen ki tuli abaji jang si abaji yani du jangi sen se wangi simin e senje marang aba janna jang si futton go enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman siden shavaga jaw ki sen se ilabaye bay dar lele sun dar joke ni kulmana ji jaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomvin isi ji jualan ji kikin kuroja na lomvin ila yani duo ki sen se bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomvi jangi na za lomvi ziki bargawa
2: atari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lomvi ziki bargawa lolo kwa aribi eri bako na nyi kiden suru yani ilo ni aye ne fiane ina loba lomvin den janyi ina si sinyi kadon sabang rendo bengalun alkini uto age tiri donne kin si gundia ano ke gindeni wala
2: la se dimbere se songa udina yani jidu awad kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na azjarrenga ba wala kidin joru jana ina lombal ani joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawnge la ko to sari lungi santa bunjio na ere jani mungkin nan do jafungo na ile na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a duwa bu duwa long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman al dogin kwa yani duwa barang ile kilmala nga sekia ba widi na dimbara duwa dimbara ela deng ela selfi al molo ini yekeken kurwa la ibana sel kangi na dai molo ele bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja alna manye na dal dinku yalan keke yani ji jawngini na din surti kerin jawi ka ngena dai molo imbele se illa zakiran pia la anna na shlong dal dinku se aba imbele se tenge as aba yani ele aba erifi den jurule inala nga jaba ele dosi alkanani walal kurin tarafina ele dorale pago au ne imbele si songwa takatini ren kidele juruka udin na dai molo kinga si ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale namun ayu dobi dos long nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jeilba
1: marang i uzia si ji ha si hali an den ti le al kan ko lu ko nya ti ngo ngal del dile kan i u ha sa al ko lu ay duiti
2: in u ye ke sen se akirel ba do ba ke yani mungkin nan ji za ta dora gilong na ma dori ki si je gil na juri jamal de ke ya ma sha ala in jo ma sha la an den juri jamal kidin kil man dio na ma nyam nyaret ni na san ka anas anga era do ba korro ngena duiti na ma del di as so ngang songang ere dulding kwa inkinina eri bas ela jamma ele alde mbaraleke mungkin nan dende mbarang ele jamma ele mara
1: den
2: kilma baila diselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin alkayen abonga boru inkaminga eri alja asonga aja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahar
2: diol ba pis ami na nasimwa le ne ja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na ya nunjiro ki kanjiro ato ani ami do faida
2: annan ker kele ling izia la do ta pisa kame ba
1: din na ya khalas min den dio e den dio den shawen den kilma shawen zi kwa
2: in nun se ta pisa la ngamba
1: aliti gina vilan zeni ejeje ba gina min dio ke fa in rena hale fikira ka welin yinwa kilman den ganadio a juki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idin neji kilmadin dio ke no lon venes londin kilmazi dio ne di kilman den gondoron di noge fo jaba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes a injo ingerial sungai kadwin yiti ngazen yezi gi barkamin ki sense tul manaji jan dinele
2: nan ko jojale jeng wala do yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikirasi eri itile ana marade le na jenga al elson abdal
1: kwa fila nkwa gain dogi ani mungi nani al duo kene yeki keng utonga keng izi fine ki ki duo balas kimba ki duo juru as kimba faki alifikira warre minan ka mush warre yani barun kwa nye minan ka aji duo den surisi lo irele bana yani kwa len karaja ine keng lazi vianzi nye den surisi tabunje
2: na inkame elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi nagisi ngangila al kwasi jare mungi nesi uta musu nga gisi ngangil
2: elal
1: marang zenina al mitil kan abanga kemi ka ba angina kan abanga mitil gila bay kil musu nga zimi alin kamin albak alba asa ululadi
2: na kamalna
1: duiti fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mu kinge le si jaw al juel ki lom fin dora man ne lom bal ki del din jang wata nga ke ni ne na ki lom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin naja kil masi mu indel no
2: se dimbele
1: ore sabi hatta din lon no koy de ga ya ni ki al mim ne duo insan ile jana na je ja ki adu aban songa kan huni zeni na jeyo aba hasi kan ni ki aldimbar idina na dembam silom fitabura taw kan sia kaldi mumkin ngi ngizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: yesi aba zigi kelman dio dimbar zidwa jele ne kelma gizi mo ga sadden ni lom visare gizi ngi ilele songa
2: ilele songa pelega
1: marang alzi dimbar rege nungi lay belelay dali lay almim ayeri mumkin duwa zene sin jeyo aba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belel min kin jawe ngalen
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duon ngara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilman den ani nga sabakela yani min nin kari jegil day molo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foyri kin na mo songa takati ni san ju duo eri si jarri nga na le dimbaran yere bele jitte yemi
1: ma muskele le do galji alji ajaba e aba zidin jeringa sai jeringi gitulle kan zini na jie jomi
2: basi
1: e lom vivas long dimbaran yere ngi kas are yang marang kikang in kalung zini na albuen beren kasi al in pile ang marang amin fal uro kwalin bayile kan yai la kulwe ba marang lom vilogi la wala lo
2: logi
1: imbele na muki gola san ko kulinan kalnga duwanin ki den bara lote kin aba sore ni egel wala luwa wala kele samba
2: ana ba kamara ji duo ker kele ji selaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen na muki do kel jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji din ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi jani kin jan aban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulija maranga bas geyin na juela lang kikira jainga toya kwa jainga jainga lang injami induone kasi aluba induone kasi kela ambala mba kila irsingo tul umra kila duwa banki na doeti jina zene la bamle jere jina zene kwa ugi sensi hasil zine ki
2: kega kenda yang warali kena jail
1: na jail hata din kwa kila gyal baru kaya muki na ninduwa kena slonfi yasi de reile stak di mempiana tari jamal fi na amin kuyo kanga batan wani zaka ngaladi
2: yele se jondi duori ngam nama ani jayani masala ba ready ngina dimbara se jani nas Allah fo elino kuyo songa na songa ta na jilla ready gile jal do ba ingere mas nyame kam ma do re su wele la ka wala
1: ka na jawni ne jazan ba baraka re ile la ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ngi idine suru si lom fi min warna le mfia
2: ay jel ne ele go si jayo ka ta ngal wala en si ka yo ay sa ele karra ele la karra le ji jo ka ta ngal se tar ngam wayang na jine ma ele reisi ti ta da galolo asin jaba namas buldunga abas gal buldunga ne illa duodi kin songo kire asa ji otto in si jaba marang kan juru nga doga felintia be
1: da ni ngeli no ba jangi di ganne
2: so ngeli no namas juldu nga ya no mas tarra e no mingu ndu se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
1: e gel ka be singa minama jangi ne jawli ni odo filan o mungkin ila dua ala vi gina nangi kem ko o se ne sing reito do ke ba
2: namas gal
1: vi do anju ndi ba
2: e gel namas mo lo gal namas ki dora ker
1: namas ki dora ke be
2: marang dog in usi da njuru de ina karti be kik ya manki in real au alang ouno onde la du eleling amma badar elele son korngende ah inde kanu mesene mon rekwa
1: hada de basalang gem modilele do ko zonwa do ginan mungkin nan ji basala jurgo ne kim basala songwa kiren songa ingine el du shola tan basala shola amin jeyilana el du deng derri deng dem buleleng kila basala indala rimo
2: Ini elba janer ele bulis ji den war
1: ne den war janu men jamin inzial ka atengal ka wela fa innu ya jamaa awna sin kalun wore wa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvi jisi bari
2: dingina
1: e aldin dioge ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: kinin
1: diong enni ana ko wen surnga si e ko je jama kaw no surnga si bo daran du kelen no surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni kidien kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadiya no smitil kaldo zeine ki ngwa fata e ka yanga si mitil sunga sali kang ines ka yanga si mitil ne ki njainga ki ka ngi kerker ke total du vota alji eria ya anaje ile hi gisi kurugi inni
2: e
1: Nengiz jumel nengiz embera nga ese jua gelo korang alji ke nga
2: ja alji ke ja
1: alang karo o ne ki duin dora hawile nga alang karo inang iru o ya kaman il real ji ja ne ki nga iri jo ye jisi algi zumel ye ngiz
2: be ye jisi is nyenti ala ye rele so iri ya
1: o ja ya ni ne benen bagi algi kem bena gelo kul jani lo ye ngiz bena gi kem mofta nga jani le harin kem mofta ato abe le reina ja yo bazin beren igel min den bida den jusunzi ai si junga na lia den da winzi ines beren bae ji ayani ki dora ile ides beren ba ji masalan kin kanzi al jusunzi ni ninji ti yi ta fasile na beren
2: lara
1: illo len kin mo ko ile san kin kwasi midirin galle yisi kin masa sun si mo indirin alji irigio al den bara irin ya ile sin silon al den irin joy kan wo filan den irin joy dinna den bara ila irin ya yisi nyinti si
2: e gan nyinti
1: kuro enni na sin beren jias en la lon na ken son go aska bol den ga yera ska ba nyinti si na sin beren egal kan gi jisi kurani na tin son go jo yera ngin kurani an ji irigio waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim barasi
2: barani juro len karti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne injuro len karti ba duwa ba ere nyanga yani den riela ba tullele pago alan dan borusi ere ja nan nin dan oresi ere ja maranki ben kam indu ko to in asaye ayeke ere du telba den sursi ma ele ne kinga
1: skeru du ya midin zingere
2: eh
1: ato adingilo ne dimbara su kuro jane ne iri nyaano aris bulong no songo bulong ne nyaangal dan burdi o kore nan gene ingwalan ona kila porringa euran kala singansi nang na zilanga no nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
2: kainsi
1: amushar yella ilolen
2: lana ne orre dungoi nan orran kwasi gene iri jegi
1: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
2: kasi
1: ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kera bo di waren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: nama yesi tenga jani wa les dem mutabo man nama jiru
1: duo nama jiru du jang fa in kamnga longa dingan al abo in kamnga duo ren surzi ki bodi ni ne mo fini ni jebiti imba yene
2: zanga
1: sunwa genes ka alun den wore le ki ne iri kenge
2: mara nama suru si
1: yendo dien gitin nama suru ngazi duo kersi en zenya jejo amana mufta ile duo ker garib asi jejo anu baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
2: la la se zeni na inkama dinga baye daro am ni aba nino am daro ala ngaya me ba na zei masalan yani al abonga boru inkami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal illona asay bano jurnyo na diwi ja to ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inna ma ding ding oreng wala ding garib asa yesi julni anani luyi ne songa ge anana luyi al koyi ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola ken kiwo aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zon aba bo
2: ke aba isra
1: fa ki sensi bere wa bezilong asa songa kirsingo na ki utonga songa te kitinge al gidi en kirsingo fa intile madinin bara hadiya zira tiene ni idina yeso ngoso nga medik na elaba na atual ela dok songa ru songa ka fana ma wellangi inani na ding e nazara oreling na jijuela te nyawa zigi tolanga kurwa yani na sokote buga nga ilonga lang aika hata kaim forenga atingi loni ki utonga tolanga ka jil inel undul a tulelan je wonin gidiye e jabo
2: e lala tarasi barabat asoyne tin nan jamal jani na kibore na bara fottai na worro kwa karok songa gidonga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga so wa ingis aming asallo to inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong a insika la baka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan ereja kibara gara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumbona ere to levi yidiye se ide kurwa jeba wala den ditini nga jundi baba jelune ilonga janyi kweel di ngartum nyi ma nga jirso nas kin kola feret de kin kola feret aja ya kin aba ilono ronjap kya jiro di ngartum nyi ma jirso nas kin kola nyi ma nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 70 na mataga arabab in se kangis emi di mbara se partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlenga dok nama skain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skoye ke na ruñ dok o na kila doro ruñ wa san kain tenge ya sekel ni na dok alan kelage alan borun sigirage na san uhunga sen a jersin na bado din koye ke na belen sen a resin fuga zoba anne kwan dioy annan fali la anna inkami ya un sesi asan kwe itile na ulile na orundiyo keljam king isi ya una dinjo urudeja aba din kwe songa resin kwasi songa jilil pogwa skawa na doga kirsimba fila ni kwe kwasi songa jilil ila zakai na ringi na kwe tia resin kwasi malumata tulenga undul wabardu mungi na melagi ule songa kisajanga wakain dola nisabayani ka aluna doga la suki kanas ulakao kikana kundibala ndola kurunyungul ela le songa ba le bana do ga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itting dan orrele kal adu ta chwish fi maran kwa ba le ka ortaba yani in le songa ba le ba kay ndo wala se ono ittim fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele i ngone ne lomba mubashir dem jawi kamel jani ke kormi jani na masun jwal o na lya aba dengin jago na mai awi ya o ne lya as alamba juro le sai mana o yi karo dile apa an mara uto nga kula salon mawuri naka insani ko yan o wuna den arra aran na mai le awir ken tenga kinle kan do kola su songa gasren ko na wazi tiya ke gafale na isle dok kayan abonga ke kayan amonga aba duo ke nga keden yan ko na tines ke imbaran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inen dok ersingo gundina annan tinin den nosi yani teletin dagi kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi neskitul limbaola no source a hemba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonan ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nga zamin ba ji sekeli jaw eren si jema jibe yese bagi jaw nang yese yani abadin yan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay la ye jisikali fi Allah in sija ila Allah ko jisela songa ko enes gafal ko na jiro ammo aba din dun ki gafal ko ina jaba ay duin du amangi ay so songa ko en namangi ani fi nes gabara belen ko to dengir bata santa won dala to munjo yin oro yoro ele diele in si jalon o kit al bagi no surusin nan kilmanti yin no surusin nan an kin dola to leburnyo kin na makoy un se nga gena waisan ago wala kun go se nga gena anni onu lo to putta nin ko embirsin wona ouna yani daim ba mal ko alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kain eska insemi la anna na ki kain amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wuo nga si ina juwa sa nunyani bantu ga jeren ak ane ay kaljena nunjabun ha kese ense ele siki inka mingal bagi maranki amonga si na kilma kirsel na jato amonga lan jena jam horin tabun kier annan giray fiyana jama giray fiyala jene kier na bele risungo bakiting marang hawilen kana min kain tongale kain dogola se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmas ke ba san dem bele sa julubba indok na mata katini ya sanki orrendio kai na hawilen kana dai orresi kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke nga kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mboru kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan kuin senga ago wala esan kuin wesing undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karo deldin ku yan karo se diere iwiti ne biru su duire biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi do bi do no koro den iyang teri do su ni ba basle iwi anu mo sur ki wi nas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabunye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai bara hadia oto na jago ini na donga gi kan ni songa na mon kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarim men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kan ni songa abasilong belenga si asa hadia age kana bela sambalang wa na tetebe kingan kang na maskai titulele asai

Bago ko ngara etedok kinga alanda bele ki mitille mitil dikisimo na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema taba na in mitil udon sungaski duo alba kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema taba ide imitinin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigeng ajaw do asagi ajalumba satdigeng ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andie ngin totok kirsimo do sajia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asim beleng do lodik leke aburuke leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa jaromba ji ne ma jel ne ke embele nga jo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan inal long making way nan kalnga din ki mota nyet iwi yela nan nama ye nama ga kenga la si kwa ye gal bas bela kenga bereng na si bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki nga la kang endalang jinama dembere se ye jinama skuda kujwa ye gal ba bu na kenga la dui

na ete namugal kuel alan dangirtimo era sikirtimo alkin kwa borun na borun namen kwa otanga allong songangalen borun tarinja nama dik janingin kirtimo na namakuel asan janingile kanyi janingi namai lan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zan kien ala se janyingi burun tarere dik numaki gutinja do kwakit al zi kinga na jurenga doke age yen balong alan gutle putokerale elain na buru gutinja kwel alan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gista bun kirel na mbeleng al diem tawi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longalan jijon na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljola lam gudja bang elasi jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru se star tulaya na inalom ba dol gudja na gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guta kanga ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya, na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri, alan tare tulle kawal, na kakire ke yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai, na kakire ke yinyi, bay long alji jang, na tare tulle ya, na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli, namasi yiyan kiwiye, na kawiye, na tarika. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si sokaja, deling asang on duwo, liya nama way. Na kila sokan diyo, jino jwela sa nyansi jawli, otanga kita sa jijiwi, alan si kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwiel yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na ding na ding bele abazi kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basan ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake an dem boru si tumuna irige ele gut banki ele borun belei al ile boru leke ni ji abu gutiki din bele jaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut kawe na ine borun jutumure na mu gutin jake na ki ngwa alan gutin jale butokare alan si guti tu lekiwi alan si otanga si kerker ka ki al kainge na kita kainga ba ni al biki kwadain belele wala galdain gorre ile algikou au nas jalum gi erital giren jaw kan jaw na gibal wa din surti delle jaw wala kwa karna sinas jaw wala gibal wa din surti jaw wala mas di ota giwi na mas dinen di jaw na ota jaw liya den jagin ele na mas jagin na mahaddu indaram gi kan sing buru jang ila nas ki wu ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangil lompi bingas ini

nabi eteno boteng ande oroba kwakin al kehi na tare kawe bayenga delin na kina kawe na kwakerna na kina kuni marankila sina kwela nan kundi kin kwel dubi duo alke na burudia ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi pi den alaiba alwenti zanken alazi pali asan ken alazi pali niskiwiel alan si kien surunga si kien surunga le kakire kini na diem burusi kutumul na lamba dele kawi na masin dinia gini na kain alai sekelbam kien kwel kwa bi kwa loyle na kin alan guti ngarin gaila ilai na kin kwa yim bu guti na skurun ga na le alan ka ngun ka ngulun asi kege kutuben ka kidan bele na kainsi na dela ka oba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yanyin ni na kisin mo asan su ji kanyin din yanyin dik ni mo guti al den kisin ma te

0: sani da kai ga kankan jam kwa da barnamij oran uduwan jare na ine na ma dangin wembelen ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da burusi kabe na hatta oraya ker na zatar kilo fuka ga di do kenge na kikwa kulko luasi na real dui na yin kwela san fora sinye tingagel na di oranga ke da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dekle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idi na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel aisen jisi jio na malia el na bau na ki suru daing alanga kundi ba alang surunga sibagika lo bilo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba auna din barasi juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asin kopo ba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfin donga ken kurono lomfin donga ken ki kaina estalangi bas intalangi anan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu keili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel idin naka anaji tok kankona kain nan toge bele nan toge suru nan toge orre nan toge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke nay low garin bank liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: tulle maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don to ken
2: ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si ko bo in kwel ala manan ki suru si ko ngi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwela lan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalung lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se ayo yiding na abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi maji jana gitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang sulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribeeri ba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur magin bakawe idina endonga toge aba kele beskir bilial ni mekel dian skara bakabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala yeng ke na yenze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang el neski ngasi tebun kier akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusange nama nyet toga jawe na bau na kien je na inak nama gal rose den birnya jundi kaeng uwin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru sikirging ela yengdaimburu basen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok, nas ini loy leh nantara. Zirsingo, nana magali ne tiri karin kain kajam kuada yang bernamik. Orang udah anjale, nama yang tombolin dagzi sekelkan makainga, nak dok gingo kerja keri.

0: tane da kai ga kayan jam kwa da barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masanan foraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masanan na dain kania incoming dain kania yigizi kina dinin ne yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na na gidi ndonke erel gidi ndonke na gitani nyamangi du gidi ni yani ne makwai la langa silo de tiri britu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwa gen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yeena firjay na skikelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alke gavala alke jiti a maraka ile jundina illa on ne inne ji juel naka a abaze ne lan kwa namaska queen kit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urum innelang bais illong aliyi donga marra alanji jannina nanana sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi illa bais illong aliyi ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam aliyi eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jitaat wal nga jembay la nyet aso kikiun kurunga na kurunga se dog jegil ne kendili alang alang buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balang ku yarin badok in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alang in ne lan jaso idi na lompi ke ndom berele dog nen kwa abu duo elalen kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alang bero na abas jawi albaji alba asai na alang an tonkongi in ne lan asan in ne lan kalung kaying duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru aliya bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kerim awi nagi eriya wala galgi rigwal yen songa kayna ka ditin anga na kuin kabe ka aliyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenga nga sambili nga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari nga elba ka banki sambili era dele songa man nin nya nga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abad duo ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding ne enkwa kat enan na aba na abad dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indayngi orre kanina ke nyet nas kuro arrakay na si jurunga arrakay kusanga nan kayenge na dayng idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina ke iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iwranga ji jurun idin ki autokang ala surnga si bagika na kay udonga tabunjol
0: tulay mayram bay na dogis nan tarazir singo ya ne lan ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero aldan burukeni na karang nabaka baduk la dersi taman pour dunga ko lonji bele dere la sejamin lakin dere la sukwani le abakwa ba na el duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman ngi sini yewa gisi uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dok dang girsuma in dang burun si tabun kare na kaisi na kirsin dang burun al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

ay abo belang riba tulle alang orangi a enalomba alang duto jaw duto ayaw uskim bar ngasi jo mas elabele dilu jabi ya khay al ilong alang inangka nalang inangka na embele kadwin tumol inan inang el ni gi ayalong ha al inangi e awa inalay nal konal bain pelanzi ki dara pelanin kwa dara pelanggal namo jenis bain pelanzi ki wo pelanin kwa kila kwa namo kiyans inalang kilasihin angal inalang kwa ba kung au kindili kung au ay ba song nga kindili ila ina bele kultok e nga na ina nambal dubi dos dem bele kenis kilain tumung kurare ti ho kwa nyetin wo utok lekare na ilu uol kwa te chet kare a nyetin dele kare aran tawan dak ang nang kaldul arra aran nuin juru ang nasang kurol aran bawang juru ang nasang urungo aran nuin jama nang kamya sunga nang aran nuin ding aran tawan dak ang nang tawan dak nang nang kaldia tawa di sunga ari bi ari al kwela lang kawa bang kawa ila ungi na kwa sunga ki na imitil ingis beleng ki anang in kalung na kaya turtok na dongot ilong abajwala lang dol tok juru dol tok seven juru talin marang koldi awas is na ongal na os nik aw oargal tugas zirko diyan tabu abani jalan juru takan juru ngay ang alang juru ila yang na songa ge na nakakire ge na alingin nijana juru takan juru belasi banjan namus guddi tabo namus guddi tabo namus guddi tabo namus ji kurwa ge na yundi marang abay lo na nas juru na tok tok ya nama insi juru nama galele si juru nama galele si juru nama galele si nyetin juru ila ungi na dengwo inkwa donga tok tawa la la dewa aba illon na jwelang riya na ari orangi dindi dindi wa zerelwa jibus kwasi jamin kwasi di rehele jago yo khayal inan inan long na al inan inan long na ki kwel alan sursi kwel sente na inan long balwa jwengi bayata arwis ke wala gal kumwa se murta ke na bayata kitang ilo na eredik impia na impia ba terasi onu kundi ki o na nyetin kwa inkena kaya asikir gulna kila kuldi ayta dangu kwa ilayin alan dubi do undulwa abay abus kulungo ya kila kuldi abus jiro

kurem bana ani nay kure bana gra poldi utka alang do toke utka alan surim berkel kam utka alan surin gite se utka alang itika asenki na tawunje utka alang kwa karna jur sa ho ngati akwel bana diem berkel kam ba alang kain surum berkel kam dimbar ba dimbar ne dini wo dini na ba utka na ko nan do bi do tawala diki don to na do ke na zimbe don to tawala la di wona do to mbelen ala laddi kigal awakel ba ona ilain sor karin do ay sa imbelen a don to tawala la di bal o gen laddi na ile do al mbelen don to gen laddi ina ma sayna jena tan kiren no ditin nunza urrel ki dama togeya bawlainas urrel kirilainas urrel italwa ekwalan feba jene feba den dutok ilayin na kidayin wo yellom sinan zilonga dama tokiye karabanyi tingalan ajaba kingotan azayal chiko alan ajaba kiye illa bas konga ujang king konga u alye bilen kwasi ne bilen orre nazad orre zinan dayan orre kiyaba nyet lo tokang na nyet surin berkel kam na nyet utok se kaw utok ay abayin kwa al kwelan rokurto ba kwelan rokurto akwel balan in kwa al bayin filan el na bayin filan ala elba ilayin na bayin filan yero bala kura omba na koro abaya el balan kurto ke kwa ngarra nume jas no yurer bayin filan jegal na tugunga kela na kindi ki botinan namo kurtol kin gware ga si adada kelan na kai inan na kandirul wulgit tiki wulgit wulga kitus abel na suni na kurtol inalang kelakoro leba ko anyet kebe elenko marang abas ko ronjur ton tri kai na jinyem kala ni wasa queen anna au na kwa kwa isika wal nyet kwa nyet bi mafum jizato aba kila si jarel na kindi tinjaw na irwa kurtumo qur'an ni kabi kwa ma qur'an kayim ba aba qur'an kayim ba yani duliya kayo na bu duliya kayim ba bajelun lol bu futoy na ilani aba ko kwela ro kurtol jidok na koro jabun tulending ci kwa ngara na ndola zeng na zikarba karna jay ne sa kwa kayin ji ding ilal dutu do bajundi bajo no ke kwambong no ma risiba al kwakul kwanya tin kwela lan kawa lia al wakwa praki khalas jinu jo no dinja it al asita munya.

0: duo awol kwang an lom bi piya surun iri nama adam kerini liya lompi namas yankwe piya nas kona awa ini
1: ite liya adam na awa nama daing abana daing iya kenyi
2: elabat sey tause lompi adam na awa si sa chonga kwa ingi nama yanga si dara tule digle ja nama adam na awa ide alang urukawin lin sitan lompi ngarim nama yanga si njaribing piya ide yen nama lompin dorasi karingi enzi nama inkeria katinga ide katinga nama si yangasi lompile kergerpe al mugudasi nankatinga as kengawa
1: na ki katinga namas daing abana daing iya awale kabagul
2: galki deles kaba tause alba daing abba na daing iya dienja dungoin dora karingi kwanyet nama katinga kawenge nama katia kwa kini. Duo bi duo si ele duo nama ki katia nga keringi. Nama ni lomping kwa si kareli.
0: Ide katia nga namas dinien kwa nyeti si kuong na suring wai ele. Namas yenga si ergi nas jiti le nyanga. Kila katia nga sasonga jiti ageba.
2: Bat sasonga jiti sarap. Mara lomping joingi kwa ng katia nga le songa kenga. Ye jano le kara apingi wa lombe dulin kwe si ni sa songa kwe lingi na kati nga taga jiti as pienga wa. Minden jungle mi liana lombe dulduzi pia ya isa kalde wusi injima asa lombe kwe diyo kungwe. Alanden jagingi ki dulin kwe njopoyi.

0: Nga, na kweli alanke katia nga kwansi kirigol kwenye.
1: Ira yei, ne pia tause lompin dora John is there's a way na os na digle ke. Jiki nga si gizang girenja.
0: Ni alba lompi dinen kwasi kwel yebas den kwete bir adem pia duo itna yesi se tiyo asang abba marang alang bas jayindiyo kwanke.
1: Lia ala adam na awa. Na Fatima songa asab bitul dinen den dio namakati asa songas nyinyi lompe nama dinesi ki kuturgo jitipea nina alba lompein domboreleke no nadeng orenkwa bayenge nas ela kuturgo le kurul in nama ela ingi ne lompe se setio nama sapena tumu na inkeringi
2: jitire lompi kenkwang ere indala putokan kirel
1: sarab lompe se kenze kwang u ragasai Making us a dog, owner in this long it here, Yerogaza, as a del delake, then Sabur doxy, adike, ya a quelba, Arankati and Quasi Gundi, na a jigaba.
0: Na non dire, lompisilla, curriculitini, while a kaungi and a king katia kaungi.
1: Then dire and qua, namas kungi, na lompile, curring a kelling, alba ayanga sunga ele, nasbitul, lompi nama, namas jang, namanyanga, nayangasi quailing. Ide lompe namas duodegi namas duodegsi teripia na inkeringi Abraham alkiden dora jofo dungo ela lompe nama jasepia alang Abraham si kwasunga nga bafia inzi nama Jesus waina au versa isle ningjumbo

Aso ke bara ina ke bara fata ibe la orre kwa kike nje ngergel lovi lo ki se kilme isi mo eten sogle dokalang kel na kago ai bendeling so kin ki delding ke ngur yakin are asangalang kere bang kwa kital ye na buruntule ba ina mang kwa kital dong ye ka embarnga alye ina burunto ga le ke in ki ka ng abongang na ki ka mamang na kwa nyetting lovi lo albeng email gis na are ang na wosis kola ko ki sense dokalang una den daraga le ben ki ke nje albeng kergel ela una en delding mur ñettem bang jual ele nay ki ngasere bungé inal ba day ngiri kengel sok de neen en sok le ki ñetting enam perra ke na dio ka enam par ka marana ma songa ngere na dok pal kio a kidik na maro ngena min ka embar ki tal ye na dam borun tule ke in al dok ye a na dok ye na dam borun lompi le ke ngi ki sense dok au na lompi koro lula irto na dok au na ki en to ale simon jalo tal ke in na kwa kidal dogi na wajana kingi dog au lompi kese na dog bonus da wajair una kizi kalom ye diktor apa dogal baye kese al kwasi da wempi na dog kain e wa kidal kay dogal ye na kien tonsi da kusingi na kain e wora kita sa kay dog a kese ke lul bi lul na tobi to kilo lompi se bas kola kom na kume ze kese alan dog keriensi alan inas longal al badok kidik al utomadi kain nasa sargi al yei na kien ba kusingi kese ense wargal abon kwado wal yene ki en ton asida kusingi a kese elen sabba doki a lompis skola ko malando gi en ki en jenga ono doktara sinyi alando gi en si kilma a wingol mana kidik na madogi na ki dogen kamen ki alkwa kitkan alkai deldina kai nas jenga kai dok kela uton aliena kela kai mbarnga na kai mama na kai ga bana kwa pa kidal kai den un kuzini do alki kien kasa ki do galan in lesi ki tirkarin el alba en den un kuzini ki sense ki do alamba era se kanas ka golo ta sa den in kaula alan eten sok le ki na kwa balan yen si karin kal alan au na ki sense wo wal gal abon wal gal jure ha kela kan ki se asakil ma kai ngira wu na del din dion na si nin jo dok adi jekki ana sabadi jo adi sur jula adi ela si joni dok ela tirle aliene dobi do betela sai betona nya dobi do bas in kalom yedo alam bakari adi ki duru ba dok ba pago na mayne coming al ela son tarasi al ki do u basalom pentabun a kese alam ba au na elenin inarangeng a elen sa baso gesamin ki borai na mando kayen ba do aliene koyonga de kayni a lulna to na do kayin nai kane wala lulna to kayin na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirgin on alan sur koyal na kela ko sengale karulu ela un nayin in sikanga kien kurokwa alba aba ngene kien kurokwa alba kien jura ngene kien kurokwa alba kien dola kidge asa sabinga kinga na inna namay na sa songa tagatini dobi do ital buruntu le kain na kital buruntu wale kain na kital do kwam burungale kien nyetending alan kain jurungale enka egal alkwa ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ikien sikaska waliye si ye nas uto inam pula na liye sene na ngigitia ikien sikaska o kikayen kurokinsi a kanila nas ko ambaru wala jawla kaul wala kainas uto ho kaw wala kain kurokin lompi elangi ene atalai adi longna din iri ari kuse el nas bago alangi uja naseleri kuse si japo a kinana makense age a so ibarna oke borai na ke borapata eten sogle dog ba ye na kel nakago inal bakere rekundul na namaye ina incoming lole adi ilongna uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudio koriye wolgal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karriti alan u kusela si toga kawe alan u kusela toga kawe eki kas karriti ela lole ilalong al uton si mo ade ke ngasan karri alan ela kusesi kusin akele si toga in kawe inela ki ngasi lompi den temen pia alan u kan alan jure kan alan ko kakire kan ki kurunduro adi kusse ke na ela alan den temen kan ki se alan ela kusese kamuna toga kawe ne ki kan safi akai wala ilong alki dente mena kamba alanka kiana ko na perrakeng nela kusese kunina ke da ngolo go ngiri al yelo mbi de ngi wasembe al dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al saburin ka wala kauna ke lasin yettin krimin na mandok alan utka alan yelo kusese to ka e kidel la temen kan ela lole wala dente mena kamba na namakwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki ka na ka wiyela gena sengage wala kela senga ageba inalan lage wala inalan ageba lang inalan kaw wala inalon ba alan inalan kaw na kirik na madogi kai songon eri kiel kwel alan kirsingo namakwala lang in kirsingo
ete ka ndaranga le utonga dinga lelinge na utonga dinga sa lelinge kwa ki ndaranga le skemba a kika o report na ete so kule na madok da ngore erita sai hasilenge yana erital kene indeling kwa kerna ngore nga le akeba na utonga kitale kinga se da ngore na da nsurubulo kwa kerna se dok askambe de da mborudio al enan bule birangu no da mborudio o renga songa kai o renga kene sa so gena adias kimba mara kidok al kain aina makagir kila o renga kerna kela se doksa utonga kin ingi ina kinga si wala kinga si songa ingi aina al kwa nyetindio kinga si ngi songa ingi nakiya ala suru doge na ki kayen kona ke ella lon ki alken teme na ke ngna ela ta ala sikaba arang ela sitoka ka wiki tesa kinga si indelnga wala den teme na kamba na na na kirnya kellel wala uto ma kerna kerna ge skire kurul na kayna dinga ki si kurul al yanga ge bada en tasle kin belanga na na masa songa tagatini ke gabalai na na masa ka tanga sa songa tagatini na kwela ndo bi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyetten har kayen ki kayen jenga alan koen surunga zikimu ai ela ari aliena ete borudio ye ines ayanga nena kinke kwa kein na inkusen dio keringi nan inkusen die kuye nan kwa de kidal kidal longal amwage tonga kani na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do aban kwa kani na kikien tonga ge ten sokle na kina makwala nden arayen karang ai kin kusen alkein kisen se na inan ingi naki wonkan e wolgal abonkan wolgal jurekan wala abankan na puro kunyo na kerreke no kume lompi inta bunga sa lompi si kola komal kido kwa kan sa lompi si tareka ay intala si kisense kabala na tareka wala kinsi na utonga yuru sokaw awule do giten sokle asan kalumye daranga kinna sozon yin kika ki kunyirinden dora ye kunyir wala boru akenga batorik maraten sokle na mayene kunyire ele mara adi kering kaungi alan de gara karan kin go dog dien kunyir in se arkawe illa kawe kin kunyir alan kay na kwa diokerti na score kin dele wala ila illa kawe alan kwa den diokerti na surnga se kanyinga wala ila illa kawe alan kwa den diokerti na surnga se dongoro kin delinga wala ila illa kawe alan kwa de den diokerti na barngasi nogoro kawe na barngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lankawa in kinna nama do jingoge no mening in kunyirti alkawe de ngara kidok akara ba ba sina long kwa sa so kana de ngara akara ba lo ore kin siki de ngore uto sa so ge nice a na jeli ni kika ki ko an ka rigulo de ndo ra nice kin si jumo ko an ka rigulo min kika an ayanga ayanga al min ka suru ngase ko na en ka ni ki kuringa kan ti inan kalum mara askar ni ba ki kin don aka ha ila tinle kin don aka ki ele bele se wala juro ngale akaru tingi ba eten sokle na mayene daldi idlelinge na kela kwa kidien don akara na belal ki kuringa kara ena na manyet pienga eten sokle duel ba sa en kwa kel kuria kan kuriki ka kurine ji borwas jemba na kuriki ka wala alji injamel ka umdan umdana borwas jemba na al injamel ka al ilole al kaki an na ji borwas jemba kwa sisi masil ngindeng al ka kidik al ka sultan an na ji borwas jemba na kidik insi masil ngindeng al ka umda an boru as gemba jikal meni ding mundi ngese dok ay kaltu ko ja kaltare si ya kisen sam boru asan asan dang rin si kayinga na malya mara injual onda jang la nan ja jwa ba kwa ge karuti ya el unus kan al tara sentare ja eten so gle kwa ke ne tare itsi ka we kise aliyei alan kene indelen suru dio na alan kene indelen dain suru na dain boru mara yeden sursi onda ja ba santille ya ja ruti ba lakin mara kwa kai nasnuni kai ndele kara indua e bali nan ina nan munyin nan turun taren inampi nan kafi indo undalan yai mara eden so sa yalo na yedo aslo mbar kwa karren kimen indo undalan yai kwa kai kai mbar ngana dan suru ngun kuzin kwa kai na jato abani fiana dan suru wal gal dan buru de lo winga kwa kai nan kuzin ina kai mba mara jato lo apa kai nan kikiyan ko na wingal lo apa ke nan kike ngona wingal na yinkusi nga kaimba ka ngu ela una duo recipe ke sense aliena tala nga lombi ini alang ela recipe ya suru kike njenga markete ela usika lula ete atika el na kiko andaraka al daraka na duimbara el na bele kwa na duimbara sinokorok a ji el diimbara sika anjelu kal minding enkwe lalang uto alang erijegil al duo jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz jenki koro pesin din tabuna sa japa ba
balba elasi jelol ba dimbara ene katab jaroti ne dimbara katab aisa jaroti dog ene jaroti ba aile ye jisi akwel ba lolo kidik dog enke aba dimbara elna beledi kwa ene daradio aba dimbara elna densi rai el den surin elawuna lompe dobe dosi al tewa kiden surin ba tewa na kiden urre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sari gas bamba wala sur sari gas bamba ina la ngabzi gidim bajja ina din erike na jaw asa gisi to lay din bara insi do glompe vas dem bajke na ini alang eri la sefi al yakwel kiden kilma al eten sogle bajal na jongna jegi la barnga al do kiri apusin te bunje alang la kiri ngoro ya asa koro pesin ke tabunne jigiti na tarnga pete pete jongna jote ngana jilni nama ma nui kiri jete ina al din bara sin nokro jaw ele ki kay la jaga kay njanga ke balomba etela ndan so ke la ki sense bar nga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ene mingwar ki ki inkora na di ngore na ki mbar nga nyetting na ki nyetting alba di ngore nta bage min di e ele je ay la kirina man di nga balen man jona arat jofa nyetting alba di ngore na ore na pori indin talay asa ngina jirgel ba yoko kal inang hayna inang no inang ayba in kwel jikidin kilman dio jina kanan pilana pilana asa kirgi wal matarti to bir in kal alan ki nuyi keringina wal sabari nuyi na kawe balen ko ay na mankela ko kay na ho kawi lakin no inang ayba ete bar ngana bas er dig lelingi mal ko kay na tori kunyirinde ngar ras kal ngiba ne kiyen juro ngale ben kala mba den dio ri do di si anyingo na alan den dio ri do disi bele puyawa na alan den dio ri na la do si na gire nga al ritual ka do njuro kwelba alamba yesi elele na gire nga jido si na gire nga njaw den ela le kerapi ela no bike juro wa kergel bang surunga kergel bang runga kergel bang lompe kergel gipia oregis nyoa lakim mara hurriyata ka inkien surunga kirana lompe do bi do si dem ba ini orele ngis ko sam birgo ngonyettin nangita ala ini sam birgin marana ma ridikele nan kire hurreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin ela na gal jisi lombegi ini asanji ya indin surna jike tara yow alanki duon taras yow wala digal duo den ridik bulona starifi alan jidin ni sito ga jorte ma yisi kare julit ye kayna yow wala kay ba sangi si jilngel jari duo elnes inen surin ri jisi lingel jisi taras gi sangi no bais long ina duo jisi ki ho wala kerti wala sa duo ki ho lo kale kerti kinna na makien se ganga nkin si barnga ete re pu kierke wala basa ki dombar ya guta kawba wala basa ki juru ngatare akawba al arit kenes ele tongin dembulel boa to wala jidele kerin na al din dilila sai na elele jekke na jafo na doji na de ma pangle jeri na al jeri al dimbar dimbar aridik kena fi wal gal dimbar udik pi na wal pi jittingale ba tollengale kita ta ken ta sa le ringa ade ki lombingi ade ade ki ki mujtama ngal ke nas ko su uto on tolle fina kas bi jisi ka ngi wo ibara jisi illo ngala ngi ela duong deng bele wo ingo la minding aliens jisi uto ha jittinga fiya di ngo rengere king ka ni king ka la ngi king e ngi ki mbar nga pui king ka illo la minding ken makira ko ngi wo ngala ena lo bangi dimbar dimbaren e jisi kirengere ni wala jise empo ba na yese dok in wose akawe bangi jipo dengri tele ke pesa iwi in wose nga pya ba dengri le wose apya ba jona dimbara jaw aba ken na ko wona sgarne ka wol gala ba ko wona sgarne ka kidik kan ma wela ngwa barnga ke sense uto ade ke na kan barnga ke in na surunga si e kawiyele asar badiyan sa bakin uto abal uto in kulel uto akiwo ala ke ke sense kiden ta yakirtin in adiyanan sabba adiyanan sabana ko adiyanan sabai imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe ne su dombore so nga gut kawe na lobi lo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni ke la borunga ke en kuringa na borunga ke en sita sen nando ke en kwasi nando ke en mojta man nam ke miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ele nas e long ingidi ingiri wadi ingidi lompi ingi mara kia sa tenge nga kain kinal ganun kiri a kinal suru ngel ki kain na kau kain tenge a kinle ala jeriba. Lakin mara iti din tas ki di lompi ngi. Duala ke ba jisa sang no kwa wala duala ke ba jisa sang lolo kwa.
kinkele se albaja inangela don bren dio na matirin tolle ngage na zuo se ujitya jawba jikinkele se albaja elal dintazi kili lompi mara ina eten sogle ki na makarsa appa kidik elai alqwa kele na menin juro ki sabato kel dina ko del dinde ngarase askel ngiba ki ka wor report bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la bajal na jongna jegel zaman na bay long na kwa elinga pale le bay ngolgal wal elinga doke kele le bay na torgi long al dembio al dembio ababe wombo ma demi ngutu akikela elinga doke kele ne nyatin kergelge na dem kwa kele jiman do bay farjen kay kaangu ingi kolel erdi ke dile na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin guran asikelle do kaangu era wuna erdi ke lede sa mana do nosi na wori ya ngana sakay mba mara eten sokle abajel na jogre ete asa inkere pelin wargal keres pelin wargal yene in u ela karza in ngel na kwa se perapian man kwa peraki ilong eten sokle adi ilon na ko unkere dio ke in ni fenas kere jewli wargal kere jewi al perai ko ngale aba duite na nom bi non den qur'an da jorang na injua al kwa kan na ko ngale yo na injua in non den qur'an kala wel ben na wal in qur'an kala wel era bele akeba ki sense jorang na mayram ben na orre ko nyetti lobi lo alwen ko imbar nga una runga na jorunga palinga ki sense una jorunga se ka interasendi ko akele sin nyet jawi sin gawe ji ade ilong nas induan sabaki imbirgin adiyanan sabba adiskin dindig virgin ay ba in jegil ela dinden sabbal ke ay dem buru elele kwa no anin sike lombe sabba kwa no anin sike kwa kisike na addi aske imba kwa no aso nga ke kwa di ke namota juru sike na dog Allah kare ki den elele mara borun kure do was benemba borun kwa was kameba in sike meji ki jinga so suru serikan mana dinge la jiyaw kiya bay la saka bay la jibe din ki ba dayi mara kiya sagal tenge apa kan alkai tenge apa sa kin si dem azaki den kutin eri kayin na asa borusi ke kirgel asan ke tar ka o jiki ngal kelal kelal si alja lakin mara in den kuti in le ala jaba alan kayin indi yo jere nan joran pertiya mara kin kelal jenna jo alja ki den ro alai ba imbele ki da ete ki den orre ka orre por ki den nama nama kaenga nama ari diwo engena ki kere diwo kana skawle ne kungi akawle ti ben kungi aska nga bala loke gil mara etel loke gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kele si ji dorik nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ela do si kal janan al yenes manin din peira nga ki subu indik din baray nan kinke way ela real penanye din woray ba wala ji si din le ay sirel ba wala gisi ding le undul bangi sen kwal dega wala ding alas lingel bakidik le do dim baray ela janan na ela janyang al janyang kalmara ela do si janyango aise gisi din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona ito waja ginan sen jalom indoy aslan kidam burule zato ala ga sake ba de angela leila sabatel na ala ga ke ba aslan illa long eten sogle alan ki kayna ma ene kimbar ngan tabung nam dongore jengal ki inan kalom ki inan kalom marawang ellem pal juro wal gal demen pal juro no bayare jengal na sitegi nyen tabung nam jafo nam jengal ki koy baye jino ka ngwal ke la karam ngwal ki jel kelena yene jito akabe aba elle jengi tin ma jongo din tabun tabun dub jan ma jongo na kataba kongore ja kiel inan kalom nam biel inan balom lompin den sabba ruhiyan den sabba barnga ki sen se gidan worre se keringa bawe tiba day ngorre se keringa bawe tiba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potaram borujo kera kwa banju mana kwa nyetkey adi dogi lona taringa borunga liyo kera kwa do nyetkey lo al dog elong na tonga key wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumeli adi ngwele ne day borun sa basamangere ide dio kela ko apota illa nan gundule ide boru dio nan pissin kay ela borun ko annan no kay na inkal ngana kela ko apota sura kare le baya kiye gisi ela una sin kal nga ding alba ding annan ka be ding alba ding dengi talpi
alba jena pia la kim mara wotanin sabba walga surun sabba ki alba to birka na asamba si motak kam mara aldi gel den ditin na pia jena pia mara ji al jenes ke la kwase as jenes ki kom janyenti wajabo eten sokle kina menka ben barnga lobi lo alba ki ki jena kergel dobi doki abas in kumo dobi do barasi bagifia aba dobi do barasi bagifia ne duo barasi den hologlas kariti bana inan jundi na sorsi inkea den aba fi alba jena pia maraki al alba amatok aba tokkan na orre tokkan den rital kenes ki ngasi wori basin kayinga boru wanka imba sa kellali boru wanka lelin sia kawe ba surun sabaki ba to birkan aba kayna elna untar aba untar le kay na kamalin elna jersa kinye timbang untar ko no menin kamani le kona kamalin ela siri kay aba kamalin tar le kay na angiring elna jersa jipukala jan dikola jan ayjalum ayjalum ba din jalum no ital ba lumpi bian din ital ke jani ina ka luba jial ina jalum jial to jan no kona angiring tar ke kay no surun sabaki ba to birka nas dobi do holokke ela surule surpine allo nangallompi nandain ka orre kinna nama ken se te so le ka kidi galu kidain sabba ridi kena tara sa ba dogol uto ire le lanje te bombarnga uto wa de kinna tara sa ke baba ko on skeringa madlompi ele sia ko el balanji barasi jan yellompi ji sina te oba alam barnga si janan walandi gorre si janan walandi oreng barang uto akital ye kena pialanji kela si janan lompi na la ko aba ye lompi aba lo na kela uto asen nan ki sense na ingwalan ela en piana alan kanane ye lompi kuroske asin tin bela duze alan pia kela ye lompi kuroske na somba kuroske maraji be matin en kirin ko intel direct na njamel ka inan alum na ka inan alum no jimanen din te bumba en jajel del dingwe jang na lompe te wa na alan dog din te bungalan jono gud janas inji wi jisi lompe ayla dombarang ewel pia na alan din te bungin jajisi lompe ayla adiyanang ewel te wa dul dingwe si wadam sila ewel kewe wala adiyana ke nale wadam si kewe na asan kiyang azbaba jalom kin adiyana doga lele ayy na kang alan duo ajo ubanas erdikang kisi njindelen putton ding nama deng asde la se baz yawal ki sensi lompi ge den tala ngi nelan dimbaray lompi ne esko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwal manin dimbar si yoyi namas le akir si yoyi ela unne lompi za to joyingi lompi za to joyingi kem kona za to joyingi sge ingwa manin dimbara nan kape kape ba yese al joyingi ela unna ka ewa abanni fiani ji si janan bakasi na janan kaanu alba ko ngutu age na janan na isi ka na ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ene elna remembia duldin ko ei na elna dombra kele se remembia na avado gjegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamia kinkien se agi na sen kwal ko ki mitil ingamia

min iri a mbiyale je namani dow yel ela wona jillagal abay kingun kiena alma bagalat mono benjamel ba lompi kwa lompi delling na kela kulinga na dulding ko be dulding ko lompi en kwa dulding ko be dulding ko se al ewa al nyetin ko ronage tay eten sole de ka elne walan dombore ninan remenga eten sokle gile jamme idi dio ka koron daga na abadi kinnana ma belanga amma ngage barnga kisense na kin ko kwa ona dombore ase gutka ki kere dio ka ngana kuro wanga kere dio ka ngana na tok tok kurel kelal duo elnes ki ngasi kere dio rivi dio illa nesin kwalba inan jang gial tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inan jasan asan kawlo i joengi kawlo murre asan jimang na kawlo al kyal jeyi ay battawlo to le ko al jeyi al kere nden kawlo lo dio ela itara na school mire ngawala mirgo wala kaka na hawa tabi akebo alna manni fena kere dio juro na tawra ye juro kayla pali wala kwadi sa kengana kere dia kurulba kwadi kurula kwadi sa kengana kurulba barnga kisense kelang in kar sal kuro ewelang wel ka wela lain wa ji dobi do se denga jilelbo ital den taski del lombingi a jilelbo ba jundi bas enalang na jigal dobi do se den elain le fak ka do se korongari do al duiti ne le do se del na kisenvi adi indodi ngi nela dosi duiti nela dosi dele na xesem veregal indodi ngi na duiti nen dosi dele na xesem bi inam bako wa udo korroba ila dosi kidemba jonde nan marayeli akwasi asa koran palitia uto ngato lenga njay na skwasi koran palitia ay duwe ne to lenga bi na ka dombo resident ake na ay duwe ljtv aljti ngena zo mapi na ka dombo resident ake le ari kena skwasi kergel pide ji nake bon awuna simbon ni bang marale ji nemas gerri ay ete dombretal unul nakiden bele walgal kiden shar gis kasi mu don ko sekin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake nake on kwa ka ngui na kwa se kerin kelen na torin ngalimbo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin nake ava dosik lodi gwei yel ba longal kwa nyete si wei na inam fiana inam pia kando kedo gendalang dombre dio leji mara aba indori gine ne ndori gine ne ken kwa okin kora kergelge mana gille na ma jonnas nas gari ne njawal gal nas gize nja ay dodik den sa bason te ay naka dombrele bo dona dorate kwa sia kwel bake ba aba umana in balle xna bas gari nga ko de njuru gutiaw na ma agil yen do ndo mar sa gut pi al enam pi ay lon kaangu wala kaangi din dombrele dionante ay namas gal indori gine dombrele gut pi namas dogja namba de jegeli en dombore asa en dogu tumina dogina tolle kan albas gudia jina mas jumole adense ay digi na do kibaji doa ke basan do sembelenji alba insi jundina en lejel na insi jund no ma fi kalam zere lompina ko lompi do do so reni ol galden baj ene alan keke kin kinama en kamen menen ke laze dogi tintu waja kinama en kamen itenso alan au ko nyetting ne yoro nga palingel alangi jurunga ay palingel ki kayon uto ngale nyetting baker gel kang mara surun sabba alang kawngina barun sabba alang kawngina to birken barun sabba ba to birkan alan tirigin ni duong el balang jista le kari indona ina long na gina ina jalam indoke ina ala mamma no el duay di la oren city wala dingo reba ay undulan jisina mbereng adedo dingo rey na undulan jisina mbereng yese asa ange el duo dayngo reba na el duo dog dayngo reba na min kerin lo le jawngal gari ni nas ko asike lo dapi kin nama bilangan kese ay barnga kisense alang awki na guta si kurgulo nak surunga si kwengi ay dobe do si kiken kerge elawun aba jinjelol eladuo koron eladuo koron jisi gato aljusa jisi ay buliti aba alinjelol eladuo koroni jidi woro kay jonde nalang kin nama kese ga gena na kete barnga kisense dobi do lan den tabunja barnga ki kere dioka mara eten sokle al di badin ka kwadi kurul na kwadi kay nga sana kere dioka ina skuringa na akurul ba ay buro tawro buro na deldi si bagil ay na lompin ke ngu to has bi so nga kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwadi do leza to skosindia.

dasan kaw singer da ki kay insan alba do embarasi jika jang na jika ya jamba na ki ya jaw na jika ya jaw na ka jaw na ka jaw ba no ko embar na juro ma boli ari appa ital ki da ngiri ke arin appuna arin jitti alangi suru ba ngi elam pal jitti jitti el in wayre so jitti wayre so jitti alan do jidi lo al jidi ngi ne jidi la jara do el nay to ko jawe ne kar jawe ne jidi lo o ne kin jenna ke la sam ati janena le janena ru genna ba ngi suru nan do gi ay al ji el jana ki muto si mo ke la jawne ki do kin tar nga nyet jaw si mondi ha do janan ko janna janna ne do el nay to ko ja inan jwaba ai indo kase ke ka dora ya ile ina to ja olan na kadi arit o ngi illo na ngal talai na lompingis ko akin uta kin sala jonde ba min din surna man kin dora man kin min asa yang ala jonde ba illo le kasi ila tala ngana duena duin tala ka kurwa sa ma duela duin duin tala le se bol ga duin wolok se bo inan wa ba ai alam perdelit o ngalan ka dok ona in en na ye wal gal arita sa ke nay ka jurro wala sin sin in wa ai gel ide jong nama ide dimbara si jeng nama dimbara si jena dimbara si jogor gor da khaybara surti piazawo giza to raz yamba din surwal din yorol do raz yamba kaduo toksa samme baka sabawo doksi sammin inna nama ken singa kelage meninga lan ridin de ngoroka alye kisse aisa yekin si wori na aisa yekin si rigel nal kwasi jundi deldin diona kwage baye elen aliena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe niki eten sogle alna manni fiana min tori naskay na surnga sin kela sultanan dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan bela sa buruke da sultan bela sa buru jobo duake ba sa ke sultanin ke ankora fakre ngindering sultan bela sa buru jofo nas buru don ake sultan bela alke miskina ko ombe ba sultan bela ki sense alke kwang deri loke na tondok oba torigin ken kuringa ba dombarele jawngi torigin ken kuringa abas boru dio derke aba dem boru derke ne yens longal borun den kuri tori tongo juta lobi lo alba ken kel daga kayda ba ki ken kel da rajel pugo ankarale ungi taro ankarale ungi lo baudio le kriti ke a dio le kriti tongo ngoma na masing ina surusi de lo winga na maleke se de lo pingina sultan e ngina le tori sultan gya sultan ila bal ke rido on ga ga ga nas lel ki kwang wala ka enan alum wala ka an wala ka no akna miskina ke la ke na ko min jigal jekki na man dok borwa ke na liyo na lombal bor kal dok boruntu le jonga nan deraja ne bo kal boruntu le jonga nas di suraj boruntu le tip jong anan el boru boruntu ko to ga jona den tu le tip jong achan ki tor basin kal ngi dual sultan el batule tip ke al batule tip o riga le alu jona ide jong ila dagal kwasi kaldena ikeldia kayani girgal kwasi kurrena jekia kayani nam ki miskina kay la bay lo na doki sense lo an sultan janna an sultan jang wala lan umda jang wala serta jang wala kajang ye eriki konay ba kitari ne ki poras kay mbasa dongore kindel dongore kindel baki alje na kay namen eten sogle kela ko agena sultana ge al kuzingi mama kela al kuzingi asa na surundu kre na kaimba yengena sultana ge lana ko akan asin do kan wai na alke na ayinya ele do se me yonde ki sense barnga na kina no kan eten sok sok ela ba alan kel na madar nga ge hay indarale babi ila ma do gel delin jona ko ajanyo do badwo din surun ro ya ele wonaji asa ndo se njamal jial inan jalum e ibej mani madin joro star ya jidin ton gelula ay long din ton ay long azidun do sin jamen gel enan gelum jidin ton se gelula ay long wala jidin sorun komal mo se gelula ay long al din bar se janan al nyamal inan long na asa din bar sin jamen giasa ozak nuy ya ngi gelum sal ozak din so appa ya al din nuy ke asa gi bar se jamen abas bar se na jamen ba so ozak nuy ke e gel jidok abas ya ke ba jidok asa jamen nuy mara abas ya ke jig bas kelelin izye kaamu ela un al metil en belen abadimbara sin jemel jialina jalom
alba kin tori nga jil tori tok badele duiti na kin is ale nan karinwe kin is be gi gimene ela e basa dimbara tokel jiki tori tok gima kin tori nga isal karinwe e dile wenge e belengia sa is jeng embe ilolo ilolo dok derisi wala ilolo gudinya ilo doko la sun gutka wasan duo duo deng arrenen jarang aba jola sin dimbar sin jwa gial enan jalo mayne ngai ba derri nyona din sur sur gulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na ka ja wala ka ja ba elalin jala al dimbar sin jimela jina ja e ji jala wala ja ba ne yi wukti en dogal jeng ai elen sin jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling aba ilong na arigiti el na poe dai mboru dio na inal eten sogle yena da mburu di oke au ken nan kayen jalo ma kergel kan lom pin sabba adi kayen jalo ma kergel kan darman sabba adi kayen jalo ma kergel kan kayen bagingan sabba adi kayen jalo ma kergel kan ke ari beri au ki nes kirgi ngonyet na sur koñi al do don inen jumuna toringa kinsi inen jumuna putten inen jaka ngui sen beleng inal ka kiri na kin toringa sel kikan alan kikan na inan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba doim bele ba delling ini al yene jundi na manye ne kiki na ngale kawo do be do jaba buruntari atya o ba walgal buruntari enalom baduk alan manye tingwa lo tokeyino ne duwanin ke dan duwa kurujiti walga kwasi kurujiti duwa ke na buruntule tipke ete ele duwan ke njenga doktari inafi ade ari api banan ke na unyi ele duwan ke njenga doktari inafi ka unyi ele unna yene surugi sabbite mbegide njeng maraba ya keba nakera keba nakera keba loba nyet juta say na leaba kela kele na juta kulinge lea dien warota ganjaba na bela has do kay mara ko akital doktora gale ke ikisense ko nyet kan sur nga wasen ko kan sur nga sen wasen ko bar nga nyet tin ko akital tawra ke aiziya ba do aljo naski utora de sa de menja do ke ji torik di njuro la jarti ni basan arabe jong di njuro la jarti ni balan arabe julu di njuro la jarti ban sawak jam di njuru la jarti bo to ngaso ngage al do pa juro la giona janga ina lang na di njuru le pakat da kya kay bola jidok a jarti ke na malom pines el nes jingones ina lang ja marakidi alandu din tabu nja el duo al jigio na dembru o ta ke le njuma si mo ke la jidin tabu ntor ga jarti ba lan jumo el duo dembru ina la lobal ina long al jigio na jumo el duo dembru le ke wa jinya na mara akuro balance kena lo keriye al ila al karsa ila lingela wala gal ila lingela akuro bado wala lo keriye annan ke diin dido ba itage na songa ke ngeba mara lan do bi do nja ila lo al jiyo nasi mo yeddel dile do bi do sins utena indele ngaba akeba mara alan do bi do deng tabu ina jaba kal ba ngalam ba inang ay mbas ila borula le jiyo la na isa so si motio din tabu ina jaba si ando kala mbake na ma ina ranke ke ke jenga ina lilo na janna ngela li lolo dok damini ya jaba maranse kise kina men kambing gibbe gibbe nyarta badi na gibbe diwo al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel ina kida mbural al gibbe nyartay mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes erit jumal ji joni ila ibara na al gibbe diwoy lakin gibbe na to indel wake ba barnga lo ke nan ila nyarta ko ayin ri ker el diwo ko na bumi wal gal duna jingi ila nyarta ko ayin de ngina nyarta ko lo ni sognin el nan duo ela nyarta serang nan diwo ker julo na jingi nama in engnela jibe diwo aljete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gi dele jay le anamas lu dongol nama se ndo mama ndengi be agingi alji evel king jenga se inja inja ngi lo albayay ela duo aldengi be nyarta ke nama mama pingi na ye diwo eng kin nama ko elan duo bi duo di njurule
utonga ke piri yaruti ala ngenda jobe te kanum pissinga mi kalas o ngona bira khalas agi finish no ala ngenja kisense karo duendo galamba o kado ma gibedi wolo albayna ne gibedi wojo la wala kwa kila giba kiwon kule kado wala gibedi wo olokai al kwa kingi ba kwa kim burun nyarta ka indo na dayngela nyarta ingi inang na dayngela na kawnge na na kiwon ka we na ete ba ulminga kidangi bedogel no na dayn burun esko na dayngi beke ete sogle dok ba en karunge ya gan nyarta wala e na kwa kines iri en karte ingi beki na duingi bena sage jato ele sogolundu lan ona gibedi wodo inalang borunje ngwa ye nginange imbelanga nankin sokde kula ba gibedi o kella sokde gala mbawlo annankilla sokula ba illa ayele gibedi o la mbawlo ne nalang lompi duo se zol mepi ba kenta maneta ke lalba ye belen indalang kise bas fegele si dele inna namakai nama borun jalomi etal dim borun nyartai nama je kena sur jo ngalan jona duondi o yingi lita ba ni fena duon nyarta nga nama jo anta bu dinga nama pe manan diwe nama jo kala sala ngam nama duo je na tal tal je nama duo je na mo tal tal je mara ki sense ngamya dingi si adi nyarta nga ji bende nyarta la dimba dingi na duon diwo e la ba dingi ki dinga stili ba duo diwo dem o yori na asa do kenu ko ya kwasi ki wonga kera al duon le yene duon gi be diwo kwa kenu ko ya kwasi na di nyarta duwa ke balangi oyo kinana ma mitira ke burunta sale tena dai buru ki kwam buru ki tal kwa ke ngana simo in kan bana ke dik na mai nan kamin duo bi duo al ni pia na pal kuro na kwam buru ngali jio na simo ges enga aba jongona jigele den simin dok in aslomba in alomba na di ki di di de nyar talla ki dik lompin sa banando glomin ngindeleng inaka ege lompiye ina eskwaba adi ukusebulu alanjeke na jona jonde lita ba berinya na majinga no alko enka me dinzi adi tokele nan se yaring adi berinya le nan se yaring jalumital balong gesal bas yaring maraba injwala ndo kidig wel na kidiga welba ela kisense ba loso sursi pie yo lompi seba na lompi gale ela se akwelba etenso ki delling nama inkir simbarnga kiki kayen jenga alkay darang ki duale ke nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kinin sik war jafisin kawen ko ndena duwa ke bal baragal devi na duo aljumana duon karin jeel ani ina long walgal duo jumana ko an karin jeel ala ani ina long sukare bay sik wange beltiel kaangu ela unas kwangu jagat kwangu tonga tarifi ne juru dingi ran refreshing en wajan ku sia ke lalba ke mbese evel tili na maye wayna ma kwa jonne na kwa kay mara jaba ni fe jigiri sur muxtani duo mbere to doxi tares joba na di su si free india en alba gisilo mbete wa gisere ability ba banja ngina simon mara ka en gisu ngobar nga lobi lo ding ba di wo ka en ke la tori gen wo nan ka en ke ines boru kuful na kirul bor na zbor kuful na na ki ase en lompin sabba e jigil mamang killa dombarato yakwa killa dombarato yakwa les gut kevenes in kiwe ki in ina boruno suru al tala ines ki ines lompe ki dombari an koran rigo dose asa ha kondi ba ki mara den wala ko so ngana doto se tenes jopel na z jopo wala kan porre nga kari kwa kelan na kumal porre nga kari kwa ina min kayen kuku wana kayen wo na man kayen abanga le pago no mete el na dai le pago dai le na mai na wuri nga en kan kar za pai wo nga zai zin kwaja to bar nga kisense dulin kwe annan sik nin o nga dalin dio bas do gita un e long alan duwe la talang oro ya sa lompe gisi in rigo in tala le ka kire jaring pakato wala juro wala ke dombre andore mara ke abal nono dombre ngudja karil kisense banko segale kay nanno ko segale ko so ko tabu wale na ina karal lombie dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa ba
dudin ko sarang e wanas rigiti a tani ye na intewa aida kwel na ni ko ngi nan aja ba del din dio na ngitewa in ate oba dudin ko ai kalang ewa namaz letan uto nga jitting a no in siya kwa ba idala mara tenge agis ja dudin ko sika oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba ka kudin kilma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lanjundi domboras jopoba ka un akweli bala rigo mara lial ba jegile na wuda amle koronga longole na etiri ko na tabu mojawi al sitani mutu abo wal gala erbeti mutu ngabo tamen ko dulding pese ka ele ngala yo ba sang uto ngade le kati a maral ini na dora kurel kana yesa sang kati a ke redik asan tenge nga a ke domboran dora nas kati a nawa do gele tin le aswe ba do gundi na mule ni na mayena duldin ko lot le pawo ke sense na ke an korwa ke la zikari nga jawete ba ba ko ele lang ina nge ngel lompi do ke ele tin le do na ba do en kwa do gwa sa wa ba lamba wina ala mara tenge nga a le aba ke le tenge ska gulde le nas gut pia na jegi le tara sin de na pingne to putu pia na ke lan sin lampia le na mabisa ni mana imbisa sik le ske sala lompia sel ba din bisa en so din so se jizela dese nangi imbisa jizgela egen la lompia sa bisa do bes elenja alan kringa ngona dembele kel jam alan jato lo elese jisi injay sempia aljusa alan jona dele ya alan di lo elese do ke rabawo kika ki uta to legan jande ndora kinnana ma yenge ma enas mingnule wana to mon putin sa sa wanka wena men ne min almin wada min den zaman leki erbet da man el na man ena nule fago na ma doge ko wana nan so waki ni na man ke el ronde jumni ko ase do al ni fena romuni yelon pe do min wari na pe abaran kera ko ase ke ngwase nga na to lek romuni no doge la nga fi aba mara na me asa dulin ko eto buto ke na me na man kera lo ngale pago te gel na ena ro ina muni yetindi mara baran kidi nga min kete sogle in kidok talai inna boruna suruna ka talai lompi dere tenge agis ja nes tenge ajan modu ken tenge kele se kafana karinga tan tarika ka tenge lon iskin le nes ja din suru kin dola kin mininga ne kin bar nga si joyngi ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akarala kan dolan tala kabala ken wo ken wo akenala kan mininga asa do kan ke ayanga ne yakin do asa kan do nga buru ken aha asa do kan do nga ken tenge atare ka asa lomping do ala mara de un yuzon aha na kan barngan joenge asa ngwa kiyalan sur ko yingi na asan sur kirgingo den tenge se do tare ka asa kinna ma nin tengia ongalge tengia ongalkin na nyet kuri kita sa lompikin sa dembia na kela kwasi al doktor romuni wo non den tinle dok tengia ka insa zonas wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarang inang ala bawa kwasi mar rais mara lompin tenge kada na makaringa santare ka na nu do tsiki tenge andora bele az lompin angwa na mara karinga santare ka no ro el na muni mara barnga ki ete do e no nui tir kering ka lompin ken tenge adi le kai na to ka kayin la barnga sikanan na akwel ba in tenge digi dal surun towa towa ken den na ker ban kusun in awlei kayin mininga mu asa kanga na do kwanyet akusa bana do kabe intenge kera wala duinga do na inen na man kan dolan sabai ten sogle dogola do kenga de kina asa paita kuye na dinga sis kuinga kirgelna skuru kalgeli na dinga sis kirwe ki baris ki baris kalde tulin al kintala ngi ki min war jabil kosa kintala ongal kin sikim war jabil kosa ala ngari to dogel ban diyo kari no jabil skuba na den jabil ka den tarinja
sinden tarika eten sokle kente ngati sin nyete ngin tarika ki ban ka na manin bajle ka nan nan romanyle ka ki sen se mara taras ka mara ete al dok sok pa gone duo kere de juro kan inquel al duo kere de jangana juro doglom pine ra kangira ingis ko na khara se inang tirik masong e se juro tarija kani ngelang en to le kani bakin tenge digle mayin jangona toxi badenja aliya kasi surin joengi intenge awol kwangi barnga si boyingi surunga kwengi ka kwengi le na matenge kerkegil ale tagati nafs dog dele kawsi nama ela dikagil arital nosi den dinom dog kawsi nama kentenga ke sinye tempeska kiden talan jene le kinsi lompini kise aba inalanka sarale jaton jato ki lul ban jeri na jumo etel jeri na jumo ba junne na kusen kay mara saras jeri ngol ban jumo na kusen kay bana nye kay lompine zbo inalan kaun dingiri kelma sondoro gayo ela woni jawne je bagi janan kentenga bagi ja na kidik dimbele e aso ke borai na ki bora potay bar nga kiseze kinna na makay senga ge ki akoyel bala mining kela sikirtingal ireren kela kapya ki mining ralo akem wala umene lo akem ke sa mining na makoyela anken senga ki sikirtingal mining au aba illong al borudio kainen u inen nge tensok le hazeleng ya illalon ki alan kain surunga sikir wala illong asan eridle kawing yal undule sekinga mabo wala kainen surunga kir ine nele rina mas person dina mad kiundul namas person dina mad kiundul aba elong nakaim barnga sikana nakaim barnga sikier kien uto akiting alien kawe jato ban sogit pago na elabas person dina mad kiundul alji de ngura jawba jato na mel na mel paso nyete na majum na ji wori jang nyete ndi na ele na makai ele na maporre akari kwase de di ngulo gio gisi wonga kan kirunes di wolo konde na mangel na etes kies dongore jindelen kasa suru ang na burusa ina beles ay na simes ana kas ang na jika ngungi kin na maken singa ke banaki sense a au na jenga ke injenga simo so ta bukwale na au na lompe juru nga gepeli kwa ke mborunga lel kwa songa ke mara duala ke bal duonga nyin duala ke basa duosi de au isi beleng kwa ki mburunga la songa ke ndua ke bal mbere al ka undan wala ka sharta yan wala ka wala ka sultan an ille li ta bani fa na ke yan kwa bajle kuli na mas kona sultan lia kane ye ye pi beden sulti kwa skundu na ka vitia yesi aba le duosi jige dal kwa potta ir kwa ngila ina american there is evil kwa aliena ne borusi te afia borusi ke ayanga nintio ke ayanga muaddada tiyo ba namas kwasi terifi ala nsan kwa kagadwin tinal pago ala awel banal hadwi al bay in amerika reizi al bay kanal hadwi yunga del fago kwa namisa nga lolo ji al sasonga tole jang tari sasonga ya kikwa sasonga jekia al kwele sasonga janyi kerna jegil induwe sik nas kwa kele na yaden sursi yetu kajayo tu mamang imbelan kamande yente menalamba yetu kajayo tingi kwa namas kele namas kengi namisa nga lolo ji alamba inang alamba ji yambas namato kawe namatan ke ayangan nintio ke ayangan ni akela marale akela ayangan denga dile alos pagono men kwa kwa kasi ayina ayla apimba kwa namato ngena na induwa sina zulme ngala kaba al sokai dok dengi nama ye mbilang al sokai al adwe marakain utong alba au na kain kuring na dayan kain tengi nga dayan buru ni alba au na skiking kergiti bas inang namanin jenas del diagi na kaungi in kul ele duon densi me alto le via na alto le via densi me neskay na tarefete na asa kikalon ken ko basin tareka na masin del diagi kikal ina ran ken orre fora alanga sultana mana kwantu le tip ana aina num pissing am na bir aw alang alang kay na member charta ana kwantu le tip ana nu aw na bir aw na inderen alba ko edi koma la mamma njiba alanta bu densa bajawe kay ngaba to binza bajawe ti no ina ngai ba yitarja o bare ngutwa kinin ye kwasi lompine ni zato lompine sundul jeba da tarisi yal munasibe de lo kisi yal ilo al yei na lompi ya na kwa nkama lompi di le radiani wal gal ding iri kil masi mwen anon u jisi ila lo le yes undu le lang ila njalo ya na lomba lwa isa kidi kwa kundu la hekwa alia basti minko aba ilo na kuri njwel kisi yal angina njalo
avalon sota yo ki selang ina langalum ba yo na lord yo al kwa kwome na una kela kwa kola kuyi kela kwa se kola kuyi kasol na me la kona ina langane ali jweli lakini na ba skona asantin le ina kan na charta gi kan na wala onda gi kan na wala wala ki gi kan na lota yam bal kwa kwome jeba surpie ja una kela kwa do gisi batawa ina skering ho kalde na ya zalum bakai aso ki borai na ki borabotai barnga ki sense o belna dog bago nyetin do bi do ayna sirim men via kital ki kwel alande en ki so barnga bago de sirim men batara sende namas do kago kwasi ital to lej ital no langi so gato bu kwale ki ngi tumo na ki se ki aba e long na dentas de wol ga dentas ku de barangi long al korke na duo ker el na kwel an dentas le kri ki kudu mbara mayne mbasur afen ko na masela dozi kaldina yel da ngore bola undu les ki zuta ko sapi mara le ki da empay di na makaw ngina skaw na skatko na e unse na mbeleng eten sokle ka mbara ki na ke del din de sta yagi ngulinge ko aketa long ping ke ntare an ko ay ki koran nyetting sur nga si abanan ba o na nyetting ko bas birgi on basur putonde ki mbarwa nyetting boluna inan ka kirei na borunga de ke ten sokla bani fena duo ki ko amba ngina na duo e la borun ke ko na pa ko ba nyete nui ka wetia ti de na boru boru ki se na ki se boru ke en kuri ngana kuri ke en ko anan ko age ki sense in ki do kala una ina rangen kai ngo to ra se asa kwa min to ri kelni ki ay lo na ki en sifata ke la zo to ka wetia al edni ni ka kire kar na mge sa teki dan sur kundi mara kise ka embaran kisi tawakal di kwa kital kina kise yense tarikawe. Dobi duona kena lompe tarife kiba inkam mengalan awunos lompe darraga pe allo talke. Kuro la kerinke, taro la kerinke, ditong la erinke, pogo erilake, lobi lo alba kena dayen suru ngunyeng. Ki lompe se basen kumel, asan darraga pe ayesi. Na unse ngiri, albas jumo lompe basen ankeram, kise yense. Ouna lompi ka kere piana ouna lompi kien kien la mansuri njenal bazi yankwa ina lan kirgina na tari tongina ka kwa kital ka indien sabba lo bilo aso ki boraina ki borapatai barnga aina na magal setting kuro e namaskai ngo na kainga ki boraina ki borapatai Radio Samar yay al gwengin den jagoy lobilo al kain kibian awunas kaititi elawuna bele kwase kilma simopi na kise aba jongona jigla kilma simmin delay na awuna bundina seyey kain kale janun sabakwa nyettindi mindien saban mankiren sabba na awuna skelbam na awuna skiban kanyingi alan kain jurumas lotok tarika

aso ke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yensi kemel dok al kayin ki sense na utan usi walgal dan borun ke utan usi ki sense ki se ngas kawe ba namado yei na lompile ke ouna lulande kongol namani ko kiro konas kome dok yome ko aka nyetin dua ke ba seti del dindio maraba en kwel dobi do al ke alang ridja itrik ei asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa orres erdigya na lompi dok sitimel yel janga ila tala do gala yene asa erdigya adi lonna ke koran songa yani lole bara hamit ismail nertete ya khaya so isamin ke boraina ke borabata ke se na baye kina liena jijwa surin de njanyingi alka indarangan ki doane kwa kisi aliena uto akose akimbule songa adike jamin sabai adi ilon naki dawan sabai adi lon roki jurigan sabai sankanyin tibara kise namado giyai kiranga songwa do wasanke yankanyin adi lon naki surin joyengi na kenalji jwa do kise bai ngina surin jirgo undula jabani fena dosis kinin ngina nja elatin ku selale kise kinbe na surin jirgo undula nangi na surin joyengis undula nangi na do glompi kwel lompin sabana su dok sawab jain sa songwa kinana me na kikwel alan kwa uto juru sakela ngoro kurolal ani mp na al kapi na kan kapi bana kapi bangela uto juru sing ngoro kurol ela una kwa ke na kanido ide alan sikir di kanyel so ki borai na ki borobata barake do bara mubarak mubarak hasan bara so ke sam me hay gendel man gere jang man tara jang ki se kilma isi moy dog din jago al dog yena jel na jago bara na ma yena ki ne kin kam ngi ten sokle alienski utonga ne ken dangiri ken yeten sok alien na dainsi janna kan wal gal dambur wal dais hurul na bamina ko akiran do nga illalong alanki dain dio surunga si kanan na sen kamengi in inan jalom na gi in lopila nen ko ale jang na gi in inan jalom wala illong ki ki kan jalom man kergel alankel na nyettin sur kirgi o minding ne la ku se se to ka alanki kan wona lot le ko san ki battan ali taala dain ne ken sini wala ilon alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jawba inna namay nada melani de rimen ka bara gidok nama dira en jegil ay ilonki ilaron alanguto ha ko wala kirgil sing aso ki boray ene dok mubarak sindo ki boray sammen na ki boray boro fotay bara fodol kinna namay kay melaki kana kirting ilalonki alando kay na uton ajuru sakin sikaw wala ilon alan ken sen ak sikaw alang uton ajuru sakaw balang onu kwa surunga si kwengi na surunga si kele kilo kital kengi altaras gyan kelen sika asoge sa membara nando bara ke mandal dok asoge sa mandala asoge sa mingi bore avale no korongwa ja asoge si kidik nang bara mubarak sindo na ngena sikiri jena ki borai na ki borabatay ye ki alka ina kirtin na mandayan bara sultan ou ki sen sen na sokpa ko alang sultan elegen sen sen do za hikalom alang king alang tole tip yaw ya na sultan jang ki se bara nangina barake sabir sandal do go soge sa men kil mesi moy songa ou ki nge nga do sa regene ou bundul ina surunga se kanyente la wonaki ye ina ingwa in daraye gi aldingi yang wuluk ken ki kan alki mbar nga kanaw rekan do ke ringa laiba albadingi kwadi inala kimel bakela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no inala bamba in wunna gidi dio jain ya pissin ki jisingi karola gidi dio jain abadingi andale ake abakiro anka ba ne dio na abaji aja ngaba al oreyang kidok anka ba ne dio bara elen sabana mesa so kamen do kimborai na ke borapata ke samin na ndambara ke dok abdusalam harun so ke samin ki borai na ndambara abdalgani idris so ke samin na ndambara ke daud zakaria ke se aso so gido barabata borapata ina na madok mera min ke ngona ke ne bule ya salam mera maliye ke sense al ilongala alandayen kuri dok ye kidik al ye padne kore aso ke samin ki borai na ki borapata ke se kilmai si moya dinjain era dimbelese elong kisenze kiala nguto ajuru sakelasi toka kawe wala uta ajuru sakelasi kero menenga lankones ritkainga aliyenes kingasi wori alkaingwa na kaingwa de unkuzi kiro kala au na de ngoro kana masin de lo kainga inalbas ngwa kainga neskunde asoke borake samen kise na nambara ke hasan hosein doka soke samen bara ke borai nandoge abunida ali hayna gelna jago ke borai na ke borapota ki sense kinana may al ki kurker kundul de munkir sing alang au na dere dagar garne karin uto ko se akital dain sur kay na surwa se ka okelal mara au na adule ko na adule do kidik ilong
abagal kikin dombare anden dora di jenga ndak dombare di kena yungwa duo ay saye jisi jitibia songa la gi inala jwa ba yisi doka sen jitija kidik maenin kise maenin yungwa ba yisa songa gita ki tire ki kura nga jam alba bayi marabay lona sitere karakeng lombe mao yungwa sen yisi kumdala yisi kingo ye asa kuroke ela duo si alanja se la una yungkura nye tinkenge na dendo nga kengi ya asa kuroke ela duo si alanja se kisense ela yin sabasoko iska membarga na namayi na yinkaming barnga ki eten sok laban ifi ana sok aliye na sok itfago alan ki eritika al ilong al densei akaimba alan kaw na lo togle tiriri kaw ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba ina albes ka waringwa kimburunga nyet tingal ke ngi kimburunga le ke unkwa nyet tinga indio na ebi kwa do kerre kalang serbang ilong asam burin kise apo jongana jegila ina lompinge ngutu ansaba ilong asam burin alam balam badal nim biditin inna bankangu kullu malban nifana squa boring wal gal kwam boring wal biyo na bayinga mana ringa dok ba inalan songa king elawung na ji jumane na kwam boring wal ringa dinga king na dim boru akaimba na ringa kila na kila gena jutumonge kila na kila gena jarenge alan gista bunja mara aba illon na akilomba al kedik kimitil kayngu akan nen kam do aba torik safira fi aba dingwe ala janiba ala safira biaba wal gal torik lodi le nyaba dingu ya la janiba kin nama kaamu ila wonel do irto do zamba wala irto do kas iwi bani nalla al ilon arringa kital ilon an genas ela na daim borus el nas ke dan surutumo wala dan semesi tumo wala orre tumo wala alan dan daran die e wala lan ko ala rinsi ke banki an awori kereli alan soga kungeba egel na kin na nama ene ene na konjola gena kwadi a ke muto ase akalu bakete al kwamboriyo wala boroken aliyo ina alon balba deli nyo la nung am ina alon balba deli nyo san arabiya on ina alon badeli ngal bayo lan kwang ayna kwang be lan ayri ruwa birnya ge ina alon balang anina kwang negilan ki dole walgal a kin yananan dio anina mandal aldi ina alon ba kire na masa songe kise ilong ye kwade ke na dien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hada vinkenge ade ilong na arit bulona ki belen sabay asan iwines de ngoresi iwar ari long na ki donga njan sabay na sinai asan iwi namas dog de ngoren kwasi iwar asan kwa demboru kutumala ki tarika wa na rinyan ke la kosa ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming war mbela kana ba urala enyiti ba kela enke enyiki se barnga ba inan se sadigi ba kala enyiti ba li anya ki se namas ne beto wala dembele wala ariyam piyaba wala ka nama duwe na jenas beto ina nama duwe namas agi nga basko ambaru kina nama kila ngena sasa umara eten sokule ki inka mengbar nga abakwele asan kilo kboru insi moka ina kila kwa bibia nobongo wala kwa kela aldo giena ete kunyirbene nga natawandiyo na lobe loboru nga seba jule imboru ay jammaili ay na kintonga ay jammaili ay na kionkwa ay jammaili ay na kionkwa di imboru inankalanga inankalanga ila kida imboru do balong inalang mara kipi ila insi baki kaw duo ice fever nakika kika dora kaw kisurin jwe nya samba nki kirgona ka kireken alan ila adusi to ka kawel duo elna lo ininse asken aba wala lo to ari gina jigile ba kwa kaina kele tena dan boru kariye kise na lo de kenas korota ora kena jeila as lo aba nan se atielni ba al pugo kenas koron ke min irile duo no kiron long as lungi ba allo kenas kenas kenas ota kenin sa son akiza madila kena na ka ngainan kireni askel ngi ba marakele na kagile ki nui enam bais long aba ko atare son akawe ba ko akelensi aran kulgo mal na karul deon ban son ga tarai barnga inna na makilei inna ma deling dayen girgore asanki tolle kirgingo a alan utonga kitsika ki alkense nga kidia nan sokota bukwale a kiro kayen porrengan sabalo me ken balan porrengan si dulia kundiba ela una tenso ngi jidua bas ela na king ayenga boyenga isge ayenga boyenga ongalge ayenga boyenga osge osende legio gera taral jo na jame bale asa din source jo inja jidu kasan porrengan si jundi inal ba ela wo dain wun wai dain surun wun na ela wo dik al sinus jopo na inkwa na lombesi ja na inkwa ka insurun wal bas ko porrengan si jundi jidu kalan tare ela inja ela wun neki so ta bukwale dok bajo ko kan na mara kayan porre kayal duknas asan bajke inki sense
alan jamai lo kondai suru ina lan kilo klon pele bantaras ko ka un yela unna la tala kilo se kwasi sallimen ka ina albas wonga kele na manze kele na kinga se sallimen ka kilo banka unge insi ye en kamenga daksalke ko na mani dagi sembe erdik biomara tari ya alba tari ba lompi na tari si balki koran sen seni e lompi ba ke emberel binga se bes woni ti se genna me jawi ina na men kriya mara daksal mara min ide le sogata bu kwale na mako kenta bu wale en kai egel alande woroto le kawa mara asa denje nga do hoina wenga ba elle abaka pya abaki surungan ken son do rogja na ken janyo juru sakela na surungan na gijan janyo juru sakela ki adiana ndora songa kelenja kondiba ki sense na kwal adiana ken kela ni gese kela ki sense ba ngina karza ke yengina sin kinzi burukungan ki sense kwa kela yenge nasin kinga si buru kungal kwa kela nyenge na dara perra kawe kwa kela nyenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom pin belay din taske lompin ba ya tarasin din bara la dengal al kena pi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia maraki nja alela na mugar na kai kwa bas gar nen kawe indwa inan peke dombar do inan dwa inan peke dombar do iti egal banjumo kwa na songa dora isi a kirikuliti al kisense kelage allompi inkwa alankawe alangina langawe kinna namakai nama inkwe lesan ki joru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa evirkan ba inalankan mara kelasi ba inalang delo sabit bondi mara kiem perenga kital duo jainafi jipa ngala jau jibirinjala la jaw jipula la jaw dobi do ken bula ke laba pe aba jena pe mara arang alba elle kinga badangi anton kainti wa nyetin ding namas dangi ase afikamu ko atarasin di na duwa ke ba alambar zakin muti law indin ya laiba wala indin ka laiba alang rikeringu ajundu mana rinden asasi jiti yaw namana men baranga ko kital daranki dole alang udba nakela uto asi bundi nakela uto ayengene skinya sasa uto akurebe sokurafe songangere karsa na karsa ay songangere namado ki kora kele ngundula munke nanki ko windo rel delling nanko okwe ne benan gittinga ki sikirsinga na yenga keba inna namado ko yala ngite nui kari kawe dok ay ki kay ridilla kana dok inal baka waringwa tenge ongal kele sikunsa namayene ki uto enangi torik namado ye non dentile albado kwa kele tenge asi kafe dok sanu kwa allon pinaran kwa namado giena do kumni na kina men kamin ki sense dulingwe na kena dora akurel bol ganna itin uto ko sengala do ba akeba dobe mara inquel annan dinga basenes ri koronja uri si giana se koronge na si kelmo poenga inquel an jawna sin jua abay la afin jalki gabalai inkirok namado inquel allon pile kawi na sin kwa egel balon pe abaluna erdi kena dan sa bakku sengana skinga si ki nguto akela dorai ekel ki aisa jaso mara alaka ba azikir alan ki sikali yuel ki se ba nalangi lompie do bi do se ba kwel nko anyete se ba kwel na mayene na min orang apa na man ki ngwal borongole tok tok ki singol bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kan niba utka we na man kawnge na skirgingul na sur kirginul kier beten ke kora akki na man kwa kit kan an diolo tokkan nan dio tokkan nan or tokkan na abo tokkan nan sengiri kai nan dengiri kai masan kia kirgin ba mamang inya na kar sapai na man kila kwa burungale al kela kinga sidan bursi nan goy kwa di buru ming buru buru so sur was kel giben kirginul siete ba don to birki kan ungi na kai na sur nga suto na kila kwa na madok al kele do gine jwaba dogal kwa itiya toge no ina lompinde sabba kwadi no adi kai na kwadi no adi kai na kwadi ay kalnga lakin mara albakel na diyan haraf dikai na kwela hage yanga dan surungiri bado ko ngena toki dik ila dik barasina sko abaji al kidin pilan njang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka ila dik gal barasina sko abaji al ki inin njang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka no hadafin sabba ka ngena sinyet ki ngi diyan hadafi tal kwela langawa niki mamanka ngungi niki kera kwa kan lagato wage maraki kwa kita kambala kuski ming wardan suru ko nan dan orre kan nan yena dan semen dio kan nan dan belen dio kan nan nyet kay le kan ka ngungi mamang nasin kya kirgi manangal unsi endengere al yeina na wuluk dangi nan nyet tin kayenge
sadding di duobi duaba ni fena lompi den sababi ni neskente nge kresi boikal kaming ko anyetin ding bar nga basing balum lompi wan kien karing mara lo basing itle na duobi duo basing soka ki kolda jawna de kikel man simi kidik dogin wel ina kay bar nga kital kay ne ete burun tare le kay neskay neskir ete sokle dam burun men nga abaduo ilong al ilong al kakir daw yeral ne dim bisa isi ye nga san do si jey jeba jido jang na makay mbara ke na kele sekado so nga ausen ko akita sa yenas bisa nga ko ngale kay ne kide ngale na do kul sur tok kindelinga na skir gi nga na kay na kuny nga luna to kela kwa ki sense do ausen ja ko ele ina ko el ba kela kwa se alan kwa di kundula na ngama yake nkanin ka wai na kin anin kwa gena kinane no na jigal ka ja do mbara kaja yi azagal algal kela kwasi inana njeme kaisa dindik ja kijisi kan asanya men kin kwa ka pera ka kijisi kan afas kurujen bas ja abas kurujen baba utujum bajundi kien gela na kawa kital kay na kawe kisense na e lompi bakense nga kisile wal indelinga na lompi baki duot kere le aldense sepi eten sokna men kamen barnga songa njenan to leba surungan adiyaran kiyang galda nga sur na janyin nga tolleba. Aw, orren sa baki basi nalang kayin. Mara kwa kital indora kaungi na kwa kital indora kaya na indora kaungi. E baki mara, orre li kibas sobir kayin. Adi jaringi nandogiye na orre. Adi jaringi la suru nandengi nang ke. Adi jaringi bele nandengi nang ke. Ina karal bas duot kasaram kure lal bara irel. Na ina karal bas duot kasaram kure lal bara nganying. Na sursi wajabi. Na ina karal do bas duot kasaram kure al deem bara. Ilon al deem bara gal bele korronkwa na egal deem badil to le kir it aske ba alan jawi. Alko enka me abay lona deem bara jiti anga. Jigal alba dele so ato le jeng. Insel metiri na beleng. Abas deem bara bele kusse ela. Ji ba ouna sineng kidik ba ore sinan indual ololi maraji dele alang riajen kika riajen deleng asam bele dele sokato lejela na elele nga ba le kwa la ina ngai ba asan ya matke erbetin den dora risimo ne gido blanke erbetin jikal au na kilom bin dora girsimo era una basi dile ajigi ba ina utom bele duosi wape ba maraya ba do jegile na jegile na elaye ba nan yelon si den juro lon si na yeba mungkin na lompi kuote ya ini kidin te ya kwa ngena si si jengo na elensita ni kuse elensi ampi haba wala ele kuse aisen kwa haba deling na maskei kwa se tisinsu kwa ngere baranga badara nga kwa bas deling kwa hal dara nga libay hai ani ini dara diya njomba hai ani impi hai ani kapi haba kwa mbaranga haba lona dara nga al ini haba ilong na suru njwe ingi alan sur kwel dara elaba onake dara aba ilongna dang orren joengi yan dang orre ji kwengi ela dara ba onake dara aba ilong na dang simen jengi ba onake dara aba ilong na dang bele ngu yan dang beleke ba onake mara simen sikaki dik sime ina orre porin den sime ten sokli ital ilong al paragle rimeng a kasi ki sense ba long in ya live o reporendense mi lena tori ki wons ka wons ka min war da kwa kai ne ki burugane maktuta tas kai to ya min war al min ki bin kringel ne ense me si kwa urkanin kawe urkanin na mes gal mama ki burwa ke nga kirgel ki burwa ke nga ngis kirgel ki ke la burun kwa le ka ene kan kwa dia nyoke ga basina ki ala burun kwa le ka bas ke lele na kapungeli ay ki magal inalan kalni lakin no era bele nyetin tabum babu kidan si mesen sen ila

erengele do al kay ngunga min tori kurie nama kele dora karol kele alama ela sa denga ela si se kay ki se al kay ngunga tori do ke amak tuta ta kele al kurie mara ete in ba anyway mara bar ngana min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko am boro ngali ki o jota ngale jawla si mais in ba na abaim ba al tiriri ba bar ngama le abo ba ete ki dem boro dayin kira nan kayin akuruwa kayin kayin mara ite na makulu na kuwa di kaldu na kuwa ita di osola oson dik kanya na lo in kele nan kama inal dayin akuruwa yi ayi jagil ne in nama kukul ki kanya ki kayin barbaja ki nal kayin na kawa nas kuwa lazan suri buru nyeti yo orre na di kayin na dayin diyo ewel duwa ki abal akuruwa ngal dipya mara ite alba kagile na pora rayas kayin ba wala skirgili nga ba wala sura kwele ba wala kuwa kita ki ba yasan zi mat buru kobal ite nama jumbano kuwa di nama kuwa oskuru nama kia nama pugo digi zikayal nama inal dayin akuruwa yi kelen sa soge tenes urkenile kenile kenines kawle ne enelan kawe nayen kai badar kusin agena so ndi lakine man kam nama kaanwi alki sura ko elbana kias kirgi mana ki burunta resa ko baki sense baranga nama en kambin awuna lombe ze kelika yo awuna alla ze kelika den tala ensi alang ina ke mana nongwa aliena romui kise awuna sur ko yi na awuna ke sense ngasi kana sur si akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alang uto ay nel so indira ba kiel ko uto mang e wel garim a pas ka na ma mang garim do ke ko kuru na karal ka ide orre ko na men ka ma a kela kinga sikka ay sin ka wa a hay al ha a kela kinga sikka ay a hay ela boron ela belon ro bro kalimat ela tori ga na kinga sikka ay sin ka wa ela eten so gule nan do to biri ne el nice tungel ina ya men ba kanim bia no ma fe kalam de ida lazim kina ndayin wulug leka kire karin na kayin jeng aleka kire ke na aw ki tinga sang gal danga na surnga janan na kas kiwiti aw nas erit kiwi alang ko na ere risiki kagi alye kai kidik alang iskai ngwa nabinga do wal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringa kergel ki bisa ki pendega kika kika ela yitiya bo mara e longasan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim bisa ay kinama ken sen agena mbira ban akay mba surunga se kayna nogoro ko inan ki kwa kan ba pakkat kwa kan bakwal kayna ide die tiri ga ko ngam mal al pal pal na le am pal al kwa kare wal gal ko ngam mal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron rokuro e au lompile ko la komala ki sense nez ki ngasi a surigo tolle ne ki kamona sur koyni ne ki kamona uto juru se kala ko ndial al kayen sur ma se ki uto ande e na ke jen kawna yanga ba al borgo nyet jabe sen kawena kunde kala si borgo na madu inan kayen al barya ki ni na kala sen kunde na kawena skir gul ki borgo sen ma kawena te yakawe maraka ba salon be tele sare kay marge na ba ki uto juru se ki kunde ji inan jaru na jinan ki kunde na sur koyni kamo da kidan sare le jata bambu mana lolera teyan de ngure na boruda mba ngol mala kiren jalumi na kera kwa sista wal de lugal dio ke songangere e na ke ines ki ngase e kain uto intes ke dai boru alke maraba yanga ke mba boru aislomba alanke a elen sababar nga soge samen ki boray na ki boro patai e na kin uto anken a niga sati darangale bondi ouna sor ko yi na au alan je ngasi mo ki le kain soko to bokwa le ki kain sor nga joyi a alan ki do kawen na dai rit ke nga ailas ki ngasi wori aso ki boray na ki boro patai a baislong asatin agi aina namasgal asikir kaiti ki boray na ki bora patai.

ay abo belang riwa tulle alang orengi a enalomba alang duto jaw duto ayaw uskim bar nasi jwa mas elabele dilu jabi ya khay al ilong alang inangka nalang inangka na imbele ka duin tumo alinan na inang el na ji ayalong ha al inangi e awa inalay nal konos ba implanzi ki dara pilanin kwa dara pilanggal namo jenis ba implanzi ki wo pilanin kwa kila kwa namo kiyan si inalang kila sihin angal inalang kwa ba kung au kindili kung au ay ba song nga kindili ila ina bele kultok e nga na ina nambal duwabi duwas deyem bele kenis kila ina tumung kurare ti ho kwa nyetin wo utok lekare na ilu uwal kwa te chet kare a nyetin deyel kare aran tawandak anga nang kaldul arra aran nuin juru anga nasang kurrol aran bawang juru anga nasang urrungo aran nuin jama anang kamya sunga anang aran nuin deng aran tawandak anang tawandak nang nang kaldiya tawa di sunga ari bi ari alkwela lang kawa bang kawa ila ungi na kwa sunga ki na imitil ingis beleng ki anang inkalung na kaya turtok na dongot ilong abajwela lang dol tok juru dol tok sewan juru talin marang koldi awas is na ongal na os nik aw orgal tugas zirko dian tabu aba ne jalan juru takan juru ngaya ngala juru ila ngana songa ge na nakka kire ge na arinji ni jana juru takan juru belati banjan namus guddi tabo namus guddi tabo namus guddi tabo namus ji kurwa ge na jundi maranga ba lona nas juru na tok tok ja numa inti juru numa ga lele si juru numa ga lele si juru numa ga lele si nyetin juru ila ungi na dengwo enkwa donga toktawa la la dewa aba illon na jwelang riya na ari orengi dindi din to wazerlwa jibus kwasi jamin kwasi di rehelas jago yo hayal inan inan long na al inan inan long na ki kwel anan sursi kwel sente na inan long balwa jwegi bayata arwis ke wala gal kumwasel murta ke na bayata kitang ilong na eredik impian na gaba kresi onu kundi ki o no nyetin kwa inkena kaya asikir gulna kala kolli ada dangu kwa ilain alan du do undul wa abai abus kulu ya kala kolli abus jiro banjur to

gidire nama ilayen kenga na ibrahimin warren kwa sasonga kanyinyes nina alba lumpin jase kwa ibrahim namas nama yahuda nga ba enga dombore genesis le na dombore toya na dombore nga toya kerengale kibang lumpin rema kumu nas warren kwang teripa

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti ye ba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alang kilompi bam nina alba jijua kwalagal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwage ba walagal ba bibang jisi walagal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsing al jilomping kwen jirsing nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo na dembele dembele njawli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo ji lompisi uldumtaga anjarambo ye lou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau ye lompi ye longsi nani nas gi jinel kit al tolage na nani na gi yarel kit al tolage ba ola gal na jau kit al tolage ba alang dem kwele ajeinga ba.

barnga orre kwa kwa kul ay si bomuo na ay bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ang karabang na donga gikani idin nusunga kwa nga dogna askay tiba ina si kay milalanda yung donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklong visi donga kani alukay nga nasi inikibing ang kaiti na mandayin bara hadia al ela yara si sunga o nga na ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kong iribagi na rimengis.

0: Asoy, amin namagal kona kayil erital kanyan de yin kirsungo asoy.
1: Asoy majiran dada na dokore kwa si donga inen jani orre kwa kisense sunga teketini alam bago idina diyen jago kingasi sunga gesmin. Namada kwelo to alang inin kirsungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga yung arrajaw den waja walagal ken utonga algi kingasi rigeli. Kari ni maro kwelo to alang inin kirsungo. Nina sa kainin sa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas dayang aldi kung asoy.
2: Tarigis kao ala radio Samar Lebel na fori radio Sibagil Facebook le. Babong naskiyan jarong asi banggar na orre kwasi na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksida in sawa kelka meneka inga namado kani alambara hadia siki ngo ton denti nile na king urenga alkidiele kang na kojo janga kin namado wala langis ingwa atingi longness duo medik jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal kwele sanki forenga kung atingi ngwal kwele sanki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong ay jirgingo undul ayani jirgingo la undul na gising ang jundi min dio nas injay mel inu ilalong al jirgingo kaya kasi rigel na jote ang alam bam jabong ating injuado kalang bay mang ereng jagil ating injuado ang forenga ereng ating kain surunga ereng ina yung kwaleng gagil illo ki ngasi rigel ki lawala ki bam tabung inni jago
2: tulle wara dinji ngo imba tulle kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erikena jualan ki din si sur si kedeng yung arraja ela kasi ingis long gisi bam tabung is duiti ba bas kering jawiti kang ines kay na mbam tabung ay sa duiti ba la ana abas gi duo erike na jiru gwalam ba dem bam ela jabung aye dele ke in ko ela lam bandin gi hikma jagil na do kikil mal jalun wala ay gwalam ko to jabun na ela erin bam jabung asan ela erisi kidim barang araja ba wala lantin kilmale eri ina jaba do imbara kang ine marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuga jawe ya red nina la nya ka ba naka de lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulle ba udi ne ye maulo ina kwa ba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga su kul araite ba na ko han tori ngadok arage ba se ay balanji din juru le in yorti no mas induo in erike karok alam bay nala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udi naka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara se kike kan naja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulo dora kerfali na dingile nina kin kelelin osfia indala jina makaja din surhi janna kerin jawe le la na jijwe ni nyason ko jongo na ndimbara le songa ere janga imbele namas songa takatini ya san kin kanu ka amo wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filang in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangelon zenine algirai
2: egale la yey alki ko ambele en kemin algirai
1: auja
2: ela
1: ba injamin alam ba indala njani nal induofi marang dimberas endel ba marang nama wela lang inwa amin ilon nagira yani ilangi masalang algi juela lang masalang gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja kwa kang uge dikena hamasingi na dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangi jwala di sur si alun kuro jani mungi nasi njawal kuro janga ba nangi tingi kasaling gwe giskerti yang ya
2: jida
1: lakin marang aba ji njwal elang ya wala sanki yani duin sur si kuruani naka ingarisi ya ilale jite ba marang abin ji jwala lang injwa alamba tagging indalan jani na ile duve ya ile no waje
2: ile ile nay ile kangira yel marang alang injualang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa yelo wala molo sigingo al asoy bara fotay na duin orodun en dorale pago wala nay in leke da anna bas din orodun eritulle ke wala eritulle le pago bay longa jijago jato ye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala ba si el erisi ke na joy ngay sun riba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamin le na mandala ye
1: e di mere do se a ene ba si long al e asaran ba majiran da dala ye wala ye duri gina kiken gona kari a bara fatma ene in beren e al kwadinga si al misi ile tille kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyan wala den iya sin kerkerfi e ki ilo ki ngang kang nang ila nutel do kundul madik ben go ala ngindo gani na ala ngis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wela lan yinwa e ko adinga simin do ken ala ngang undulin u maran ko adinga kayin mungina ne den yan ton to leru nyuna den yan kin jazin faliba maral yal apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabangire nelung lial apa yang mungkin nanin berunga kerenga leje ya kama nanin ki kwa kerenga ong aba ya an kwe kenga bizad mungkin nanin kangare na lo kerje aba gal abbo kenga mungkin nanin dog berunga kerenga leje fa ing ari bad marat zeninal kwa kimitil in kaminga hila dora dilin a jabe lo ne ki kwa wisin bo wala kan doga ka ines na yanga se kerjulti banjo na lo ele jagal doga duiti
2: fa ina jato jiru bang kiki king tar ngabang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya aliam
2: yele zainir alboru abon en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yele ilolen kan ma welelen yinwa e bara majidan daraka ki gan ilolen marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko aba aban nyanga matirin ye ki kwa kerngan ong na kwa kerngan bulinga kira yenki angai ititi alkenga ku yana meden kilmalen ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa innama do ko lalan siki injinje im ka duldin ko aljan ke kwa kiti ngal bongo alan jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumong yen ka gene ka alle ki ngudo ki de yen ka ki ko ngin duti ala wala duti ala aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ko ngin duti ala mungkin nan kara ya ngi diele maran ki dora ita ba anzin yen ki wa jien asi jar fa inma aktar shi kwa ki les e rigging aljijo na ko kwa ki timbonu jitori ki an bonba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in una ni diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa gezadu nan ki re kwa gezadu mar in ngari ni dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi a ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kaini suki dole minkien iya antonga kie kawaliti ya. Kisi yaze ini sabo kado nama ini mwari iting iya ngado koronge. Kaa ngine kaini ngaming. La anna ama kwe iti isde mbara erike. Na ye iti suki ini sa lomba yaani. Asang ka duwang eringa omalaba. Wala lang ka duwang ering urua aldiba niskase do kelal. Aba oto diin kwe el nis uru ladi iya amanga sa anin kwe ering inanke. Wala si juri inankwele wala si hala wake. Namas uru ladi ji nama jasi benjeng. Na jonas julu. Anna si diang eria jamba nama tagi jerina basala jilu wal jane asang kwe si ila eri julu. Wala dina kimpulo jabuno jona ila eri si julu. Ide jiba akke denjeng diin kwe sa sigira julu ngiti. Inka nama orre kwa sinis amin na koronga is emba udi ndaka kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sake atulei marangi ka hasi ana ilu hina jwa linya sanjula ele tili azuloba aye enna kwa ingi kangi nesika inangami la anna ye ele tili al kwa ingi ele kwa ingi si dembara kena dembara mwara jula wa ele nama ide ji kwa si indale ingi ani jaw asan min den itteki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine bara dogal al rim men be bara fadna yani imbere ngal ko al iya madia ke nes dogala sin kame jial longal in duolen so to lejan jial longal duole so to lejan di ko esi be long abu kuro janni anan ari julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille so to lejan ma tu ye illogal ille du to leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia sa di kwe si injelu al ila duwa di gile son doi so
1: tulia yala ilo lengi abajwa lalendi kwe so kutubu wale njene ki ingeri den kilma abawba ina jigaba al auna injaluna ile duolala wala kama al auna ile duola songo tolle jam jimun kina sim benenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembar al au doktor le mage dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile si jijel maran ko dinga ke hatta ki ndogala suri si ki indora sinanka ya nan ji dola kin sen nin ji jari isaga ongalage osage
2: no
1: di ndio to gene ji ji ezi so wajo no mi jangati nis dem barasi
2: injami ngali ni yaran injawe uto ni
1: na irevi yala kin dola si ji jari wanyati nin kwen alan di ndio to si jeren nen injami ngal barangale so wajoel ya ingari min tori gala amin jongone jegile min wo yago binden tille al denko e isibsi
2: barngale
1: barngale sama ko yingi nama marang den joyin ila ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibinden beren ayye in kwa algisbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ki en kelma ne
2: marang
1: marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngene wuya ku psegele yisi psi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangere ka kamungi nasing ina ngere marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri moyan zange duona de ngungi ne ken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo ne in wala jiali longa ille sunga to leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga inga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi ne stio na indua dingi ne stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala ke ba dimbara ye al dengi ngal ngunyungo ne stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sikay ngalan jitta ga jurgonasti marang kurwara yiti ba duin ko ya jones ker gel al asker e den ja mungkin nay Allah kuro ini na ela patara le jago marang gina jaba
1: do den si mungkin ni den dulo to lo kurdo ya kama ngere lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo to le kama ti yani le lo ele suru den daire la
2: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin ni lo jafi ne ele duo de lo nan nan kay nan lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin juas di mbara su juana sin yingi marang inay sa nyinti ba yedi le son to le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu juaba yedi le son to le indala yang as score sur jebiti nan sur gi reskindeli nan yefingi tenas gi raruni le la na ji aba jawngi nes ki koranga ki julni na ina lomba san yesi gi reti din ko yi da sun tulle assisenye maran sa ginje ma jagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo non kike ayom to birin na ba na jagi ye dilu so ngai raja ba dilu so ngafale ele bele simoy ba
1: ele singan ku juni hata gutale ko akayin masala ngaba ko e ani gutfia na e na jen yana tulle nya basin belen e yani dembara ilal najinga badra sangin kwa jial gi qur'ani jial in dan tuleya maran lomvi kati ma isa fi abana jial gi qur'ani so kiral ngi leson tuleya ba jaw de ne sinjam e gele le do di leson tuleya nyane mtem fi an najinga
2: e kaki sense dog iya ngadi nga sikela mi ne sun kamia alba ko in qur'an kasara ines utonga au na doin kasara ko in girsan kasara maran ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarige amilen fi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jabal bo ho tap ke nga hatta non tongi na ari fi ngi na jitifiya basin jwa duin ko in sim mawlo rimen ala spi aba lan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog masal si jaldo hasigi oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawiren yana ken kwani kawe haji jalun sai ndu kamarani hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin kwe al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ele gizata en su julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele ya ele le afingiti ni so nga ya orte baranga man kuru jio indala si ji si gira ja walan ke hamas pe ke hamas pe be indala ye njorti asigi si nui ja ba
1: mamis gara min dio weitel
2: egen
1: yani asi kwadinga ines kan nga ba innu wai a kwadia mungkin esin tabiri zikal nga waizi marang wai gi koran sunwa ke
2: se dimbele
1: gi ngam nga bedel malan duozi ngang yani e ki juru jawal gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gajibe silong ka ki were a ti dogola zike nga ti ko panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duozi dio jiru na al duozi dio jawi ming den kilman den dio idi neba kilma ina ne ki ngudo wa si kulfi
2: idi
1: duozi jonne ne kilma dio wai
2: le ay le ta le ta ga ne
1: gwalan rivia ya khalas amal fagi den
2: an nan kwaran fingina idan ya ban belen na ka bas abas ta ne el bal dor o woni jelle do yin ya ga kurone dio an mara awles elwa ya do yin ya gin fi ya ka su ka bai sin an ko ina ngere ngan la abado al akhiri
1: ni jalun sabar hadiya in u ina lon bal iya nga ga delin
2: abang ngaduk
1: kayak ngaduk kayak ni kian doa lah sih kian doa sih nang kami lengkap neng gua kata bang ini dia ntar ya orang songgong awrit ini jin nang jawab ini jin nang jawab sedeng ni kuadi ngaduk ini nang kayak kula gebah wala amang kula gebah wala uang kula gebah fakir nama illo sih kue lelong ini gua kial kue lelong dah yang waris kurokani din kue lelong rila ke wala jadi sur lezatu ini nampak marat kama jibar hadiah mungkin neng kue tu lerunying
2: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiru duang tong eri jegel na majanna ma
2: jagaja
1: ati diem bazi kana ma jagaja yengan kel kam nama enjual bajuela namba eri sinafsu indalanja
2: al
1: ele duon ton jegila ila bela ye kelam ye buki an ruyin ne kya na me indene sare do nama en gwa garo ge lazim ila eri singan zenina sigia sim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alsiye itinum duolan erijogi namen ko kadu galwe e ilalongal halawa ke o la yirkiano men ko kadu kasinan albawe fa hasin dalan alsi gijula giye ko edinzin nokta do bulon wala dinzin nyukim bulon kullu mana injwal al kelo lobion injwal gole gal basin julu ko adinga gal al duon ko sije gele gal malu naka duin ko delle so wadduy lazim sin kadu kulu fajani ja jamba no majoni juru wala lazima sa majanna din ko si ja kangi alan din ko si jinjalun ayal iya jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi baselong e kuro njani al ki erikeri
2: man
1: ki le dora indalan ki sense baselong ki al uto ko inna kauno korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko se me aje luba anina nyanga na wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite stiye den en pago wala den juro le ko to abawa ela induite din ko se jije na jurum le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan wayin na ki ela wayin al ela duon ko ela ko ena ma jenis pasonga onus beto wala jengas keba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ele ungi na inna na inna uronas inna inna ngais inga balang inga na mo dokola gena pal kuritia bi inu yane
1: na ki wala ka inda niki ngel mga kawa ki ila real ji inje gilal ji bizat dokola ke aba jenis injwa inu yegel i alfila ningwe zi jagil hata tinjiye siya jembi mana ki
2: na ki aruina jwa ayuwa
1: wala ya siya abadilo keri ila bere egal ya bafiti na injarti ya ilani
2: duile songa jure duongi
1: egal kazadu
2: kisi yanze
1: jure duongi amba kato kala mbona ina
2: aywa kana ele sinema kawa ya sanyi nguwa kika iya nga orre kwa anna mang ilon na sura al arubawo na kia njure nga apa kingi wala kia nkani kwa apa kingi arunga si zati alja wala nja unis king arunga suru iting yani lo juel na indala burutulubu wajingiti ba na ital ilonga lang gabli na dalile akuro ba san ki juru jarrin imbele su kanan aranga duin ko isi ai simpingi wala dogola kinal duin haudile kayin ai simpingi wala kin kwasi ai singen alka din kilian in kama min na dogola apaja alan din utor rasangei asan naki ndala ba dola ge juta kingiti wo nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti aye lonas
1: yasi imidi
2: kurro ke ngara ge la resifia mama mbo fingiti na
1: imidi karazo yani ya kwa dildila sial kenya tini ku engkan singkal nga al burugi na kamal ku amburugi na al jure nga kanya na illa kamal ku amburugi na nga kamal ku ang azum kandi wala alam bar kandi ni kya fa jo to al filaning ku imisi laza sikel al filaning ku ki gira na banna nyanga na alom vizi si nyinga na kila burugi le fa onis deni ya zitin songo nga demvia alas namos bele tu bele azetu nga bi akit wore kwa bas jura nga bakai ai filani kwa nya gila nya al den yan zira en via al kifia al kiafia ba
2: ai wo ra en ja bayenes